Shimule shisho lava wena baba kuba uta shichincha vuyisela ku tsemba ka mina ku vule themba nyati muyingiseti wa ku rhandzeka ena vele ku va kunene sungunisa xileswi a mintirho ya hina ya vuhaxi eka letiyelana ka ni vunanga ka sindlela ya ku va kunene hi pfuxelela ku tsemba ka vun'wana na vun'wana hi pfususa ku kanakana hi ku se navela leswaku a kunene ri siku la wona li nga va ri famba khwatsi loko u na ku kanakana mbilwini swi nga ta famba khwatsi ku laveka ku va hakunene muyingiseti wa ku rhandzeka u ti tiyisela ku laveka ku va u ti nyiketela u ti dyela hi wexe leswaku ndlela leyi u nga ka yona hakunene yi ta va yi famba khwatsi loko u ti nyiketela ni loko loyi a nga le henhla a swi rhandza hi le ka sinkora xi tlhetekela 11 minutu ta misisa hi kuma vunanga bya ku hambanahambana ka mixulo wo wa namuntlha kasi ke hi kongoma ka simbi ya sezorash la hi nga ta ku vuyisela nongonoko journal da manya kambe swo swi ya ta londzovota vunanga

Moingiseti nkarhi wa ku va hi ku fikisela mahungu ya miso provincial ya Gaza. Ku tlula 300 wa makilometro ya switarato swa xifundza xa ximbutsu swa ha kumeka eka matshamela ya ku tsondzoma na ku laveka ku va swi pfuxetiwa hi xihatla. Hi vulavula hi switarato swa misava swi delikeleke kwala ka timpfula ni ndhambi ku sunguleni ka lembe le tsutsumaka, leswi swi endlaka ku ku nga vevuki ta mafambisela ya vanhu ni swigotso. Murhangeli wa xifundza xa ximbutsu a xungeta switarato leswi sukelaka xisano ku ya ximbutsu na xin'wana xisukela ximbutsu xi ya Gijani, ximbutsu xi ya ncongweni ni ximbutsu xikongomahaltu Xangani. Swanga leswi swi kumekaka ka matshamelo ya ku tsondzoma ngopfu swinene. Kasilda Mbanzi a tlhamuxela ku handle ka switarato timpfula tikulu ni ndhambi yi vonekeke xifundzeni lexi yi oneteli nakona mabuluwa ngopfungopfu la gelegele ka muhambi leli li kumekaka ka xitarato xisukela ka ximbutsu xikongoma Gijani. Vanhu vambirhi va tlhele va luza vutomi xifundzeni xa Xibabava, xifundzankulu Sofala, hikwalaho ka mavabyi ya kolera lawa ma vonekaka ndhawini leyi ku sukela n'hweti yi hundzeke. Ku ta fika nomu lowu se i ntlhanu wa vanhu va luzeke vutomi hikwalaho ka kolera leli li vonekaka eka swifundza swa Ximba, Gorongoza na Nyamatanda. Na a vulavula kasi a vula xifundzeni xa Xemba, a vulavula ku gameni ka nhlengeletano ya ntlhanu na yin'we ya mfumo wu kombisaka mfumo wa Ntsindza xifundzankulu Sofala munyikeli wa mahungu wa Hudwana leyi Nazare Reginaldo a tlhamuxela ku vanhu lava va luzeke vutomi a ve hi na ku ndlulile vhiki na ku nga vonekanga mavabyi lawa eka xifundza kumbe ka swifundza leswi. Xifundzankulu na mpula yi tlakukile nhlayo ya vanhu va khomiweke hi vupholisa na se alimuni na va hehliwa ku va va zamile ku xavisa 20 wa vatsongwani. Vatsongwani lava va kumiwile na vali ka xitimela laha va lamuleliweke exifundzeni xa Malema na vakongomisiwa xifundzeni xa Kwamba xifundzankulu Niasa. Murhangeli wa xiyenge xa ku vonelela ntsongwani ni ku lwisana ni vuyivi ni vuxavisi la vanhu hambe ni vuyendzi la handle ka nlavu eka prokuradoriya la xifundzankulu na mpula Christopher Mulieka a vula ku nkarhini lowu ku endliwa vuxopaxopi la van'wani vanhu va lumbaka ntlawa wa vayivi ni vaxavisi va vatsongwani. Christopher Mulieka a tlhamuxela kambe ku vatsongwani hinkwavo se va tlheliseliwile emindyangwini ya vona. Nkosikazi wa murhangeli wa tiko Geta Chapo a seketela ku wansati a fanela ku hlengela ku veni a kumeka ka swigemo ka leti tiyelanaka ni tidyondzo, ku sikisela ka ku cinca ka tinguva ni ku vekiseni ka matshamela manene migangeni. Geta Chapo a vula a ku vavasati va tikonkulu Afrika va fanela ku kumeka ni ku rhangela tindlela ta ku cinca ka matshamela ya tiko. Nkosikazi wa murhangeli wa tiko a vuleli marito lawa hi wa vumunhu lweyi doropeni la Luanda Ntsindza wa tiko la Angola ka nhlengeletano ya ku paluxa mpalwa ni ku sikisela ka wansati ni tintombi eka ku cinca ka tinguva, madzolonga ni vumundzuku byinene. Khale ka mulwi wa nyimpi ya ku khulula tiko ni mun'we ka vavumbi va bandla la Frelimo Mariano Matsinyi a vula ku nhlengeletano ya 11 yi nga ta endleka doropeni la Ximoyo xifundzankulu Manika ka n'hweti yi sungunaka mundzuku yi fanela ku vulavula hi ntshima hi leswi a nga swikarhato swa vana tiko. Tani ku vula ka Mariano Matsinyi, nhlengeletano ya bandla la Frelimo yi nga ta endleka kusukela lisiku lawa 21 ku ya fika 23 ka n'hweti ya Agosto yi fanela ku kuma tinhlamulo ka leti tiyelanaka ni khululeko wa ta xuma tikweni hikuva a tiko li hlanganaka ni swikarhato swikulu ka leswi i nga swa xuma. Ta matshamela ya nkama namuntlha doropa la Tet li ta kumeka li ni 29 wa magrau, ku ta landzela madoropa ya Nampula na Pemba ni 28, Beira Maputo 27, Inyambani 26, Kilimani Vilankulu 25, Lixinga 24, Chencha ya ta kumeka ni 22 wa magrau, kasi Ximoyo i doropa leli nga ta pepela ngopfu swinene ni 21 wa magrau. Moyingiseti lawa ve mahungu hi naveleke ku ku fikisela hi nkarhi lowu hi li mawaku loko ma ku fikelele hi tindlela tinene, rindzela man'wani lawa hi nga ta ku fikisela.
sela eka minkari yitaka.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: jayo mativi lawa mahlengeleta kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: entender, se podemos ver, ouvir e falar, porque a situação não está a se alterar.
1: Moinkisetu akurrentse ka hile ka 8 horas jitlhatekela 23 minutos mentiro ya Radio Mosambiki ya mahlweni ku baitipatsana wena ka mixulo wa namuntla. Hi tivisile ku sunguleni ka mentiro ya hina leswaku loko hi ta va hi haxile mahungu ya xitichi hi tata ni mabulu kusukela haleno studio. Namuntlha mabulu ya hina ma ta yelana ni le ti inga tavudao kaske a loko itani mabulu ya hina leno itana vela kuva hi famba eta vudao na shirishitano hitava hi sunguna mabulu haleno studio hi kumeka hina Falsina Obisi loyi ataka eka nhlangano Apapurk kasi na Erisa Buki lwene na wataka eka nhlangano lowu hi ta va nyika mukhandlu wa ku va va losela muyingiseti kambe hi lava ku tivisa swa ku nhlokomhaka ya mabulo ya hina namuntlha hi tiyelana leti hi ngo yi kariga viral. Hina leti ti tivaka ngopfu haleno hi ta ti handlela xitano ke leti ti yelana ka ni titlhari ta ta wudawu hi ta ti tshikela vona ku va va ta vula loko nkarhi wu ta fika swa ku i ncini kariga viral nga tshuka hi ku hi vula swona ku va swo leswi va nga kola va ta vula hi voxe kambe hi va nyika mukhandlo ku va va xoweta muyingiseti Falsina Obisi hoyo hoyo u nga swi kota ku xoweta muyingiseti.
2: Kani mambu lixile muyingiseti lixile tirhisanikuloni wa hina wa radio. Mina Falsina Obisi mina mutirhi wa ndzawulo ya wudawu majina ni kumeka ka Association wa Papurgi lirhandzu.
1: Hi na mun'wana murhandzi wa Erisa Buki u nga swi kota ku xoweta muyingiseti.
3: Lixinixini kani mambu na xoweta va mavona hina mina Erisa Buki ni kumeka le ka Association wa Papurgi lirhandzu.
1: Hi swona hi khensi ngopfu swinene hi vuli swa ku mabulo ya hina nyamuntlha ta va lawa ma vulavulaka hi kariga viral. Mamana Falsina, loko hi vulavula hi kariga viral hi vulavula hi yini?
2: A kariga viral, a kariga viral muyingiseti hi khuluma hi ntsengo ntsengo wa switsongwatsongwani leswi swi kumekaka emirini wa hina hina lana se hi ta ku hi kumeka na hini a xitsongwatsongwani. Ni khuluma hi hina vamakwerhu hina se hi singa sungula a ku teka a mimiri hi khuluma hi xitsongwatsongwani lexi xa HIV entao a kariga viral lweyi hi xikamba a ntsengo wa xitsongwatsongwana swa ku kasi swo u ka xitshamu xihi xa kona wena na wena makwerhu u tekaku a mirhi leyi ya xitsongwatsongwana.
1: Hi swona murhambi wa Erisa, a loko munhu mu lava ku tiva timhaka ta matshamela ya kariga viral ya yena ku endliwa yini?
3: Pra ku hi tiva timhaka ta matshamelo ya yena kariga viral ya yena ku ni a swikambelo leswi endliwaka le muti wa wudawu bayi ta kota ku tiva a timhaka ta matshamelo ya kariga viral ya munhu ya makwerhu.
1: Hi swona a kariga viral leyi yi endliwa a xikambelo hi loko swi te yini swi sukela kwini ku za ku fikiwala ka ku munhu a fanela ku va a tiviwa timhaka ta kariga viral la yena nga hlamula mamana Falsina.
2: Hi lana hi vulaka hi kona hi ku i xikambelo xa ku kamba a ntsengo wa xitsongwatsongwani engatini ya wena lana hi tivaka wena makwerhu swa ku a xitsongwatsongwana xi tshama a ngatini a xi tshami nyameni entawu a nzami leyi o xikambelo lexi xi lava ku kamba a ntsengo va kambisa ku yini a xitsongwatsongwana o a ntsengo wa kariga viral a ntsengo wa xitsongwatsongwana engatini va ku rhuma a laboratori dokodela lweyo a ku mamani o papayi o ntsongwani zi wena u ta ya a laboratori a laboratori va ta fika va ku susa ngati hi lana ka voko a ngati leyi a yi susiwi hi ka xituhani va susa hi lana ka ku khotsa voko la entawu loko va susile se hi vona va ta kamba ku swa ku kasi swo swi mahelisiwa ku yini hi va laboratori majina swona swoleswo i para u ta tiva a xinyimu xa wehe xa ku amuri wa phuza kahle amuri uku fambela kahle kumbe xana makweru ho titekela muri uya tshama kaya and down le aloko ivuya nhlamulo hi le ingata gwela ku dokodela swa ku kasiwe uka xinyimo xi se yena dokodela na we muta doka dokisana mula ku tiva ka swa ku a xivangelo loko iliku a xitsongwatsongwani xo khwela swima heke makamuni loko liku funsi xo yehle ato ku khensa tlafunsi ukuma ni swihiwa ka loko ulandza andlela ntiyiso
1: swingo a xikambelo xa karga viral xifanele ku endliwa loko se munhu asungune ku akuphuza muri kumbe anga xihendla ni muranga sina phuza eriza
3: a xivenga xa karga viral ema khamba manyingi xenjwa muntu manje loko munhu asangulele ku phuza amuri bakotakota ku vona timhaka ta ku amuri lowu yena u fambisa ku yini emireni wa wena ku fana swa nga khuluma a ku legaseni swa ku hi ta kota ku swi vona swa ku wa kumprira ni tratamento kumbe a ku kumprire ni tratamento ba hi ta kota ku tiva swa ku a karga viral la wena li tshamise ku yini
1: se a munga hi byela swa ku a karga viral loko lele ka matshamela lawa swi laveka ku endliwa leswi loko le ka matshamela lawa ku endliwa leswi
2: a loko u phuza kahle amiri karga virala hi wisela nhlamulo ya ku wena wa landza andlela ni ntiyiso ya ku phuza amiri swi ta kumeka swa ku a xitsongwatsongwani swi etlelile hi le hi tivaka swa ku amiri leyi a yi dlaya xitsongwatsongwani yo etlelisa entawo ni hlamulo yako itavuye kuma swa ku a tinumeri ititsongo tinomboro ta kona ta karga viral hi ku swikumeka na ku yini na swipeziwa hi mirhi leya u phuzako maxi loko u nga phuzi swoo swi ta kumeka swi tlhatekelanile ku tlula magidi entawo loko swi za swi mahisa xileswo na ku lori a mirhi a wu phuzi o na ku lori a mirhi ho ya veka kaya kumbe xana a yi ku fambela yi fambelani ni ngati ya wehe
1: Swa endleka swa ku munhu a phuza khwatsi muri kambe a karga vira leli li nga cinci
2: swa endleka hi laha hi vula ku kona ku kada munhu i munhu kada muzimba wa munhu kumbe ngati ya munhu i ya munhu yelwe hina vanhu a hi fani endyangu ku ni ku a phuza miri maxi ku kumeka swa ku a karga vira la yehe loya hi ku khwela o lomantera lo tshama a ndhawu ya yin'we leswi vulaka swa ka mirhi liya a hi yona yi fanelaka ku hanyikiwa ku laveka ku se dokodela a vona mhaka yi nga ku yini nga ku para ku a mi cincela a mirhi liya a mi nyika yin'wana para ku ta za ku kumeka leyi fambelanaka ni ngati ya ye para ku za yi etlelisa a xitsongwatsongwana
1: hi swona a manaiza a loko muchuvuka a lava va fanelaka ku va va landza a ndlela leya ku va vonela a makarga viral ya vona va ti vevukisa va ti karhatisa swi lomuka kwini
3: laha ni vonaka kona swi va dependela ka kada ni munhu ni munhu ku ni lava va ti vevukisaka loko va lava ku landzela timhaka ta karga viral hi laha na ka ku a loko munhu a li preocupado ni xitadio xa yena ne wa ti preocupana la ku tiva swa ku a fambisaka swona loko a phuza makini na lawayana swa famba ni muzimba wa yena o swi ku yini ka cinca nchumu kumbe a ku cinci nchumu ndhawu loko a ku ni lava van'wanyana va ku a va ti preocupari hi ntamu va ni leswaku a se swi humelelile manje leswi swona a hi swona porke loko munhu se a le ka xitadio lexiyana swi lava ku kumbuka leswaku se swi humelelile porke a swi vuli swaku se i magamu ka swona
1: hi swona mayingiseti wa ku rhandzeka u nga swi kota ku hlengela ka mabulo ya hina haleno hi tirhisa nhlaya 87005133 87005133 u nga swi kota ku hlengela u veka a nhlengelo wa wena u veka swivutiso swikanakaniso u nga na swona mayelano ni nhlokomhaka leyi bulaka yona haleno hi bula i timhaka ta karga viral leli lizaka li hi tiselelana ka mabulo hi swaku hi vulavula hi lava va nga ni xitsongwatsongwani xa HIV xitano ke swi nyingi u nga tshukaka naswona u lava ku swi tiva mayelano ni timhaka leti ta HIV ha tshemba leswaku tin'wani hi nga tshuka hi ti kota ku hlamula tin'wani hambiloko hi nga ti tsandze ta tiveka ebandleni kasi ku va hinkwerhu hi ta zama a ku fika ka nhlamulo yin'we xitano hlengela 87005133 87005133 51333. Mamana Falsina Shanga a nhlangano lowu kumekaka aka wona muendla yini leswaku vavabyi lava va tatamisisa va ti nyiketelaka ku va va vekisisa a matshamela ya karigavirali la vona
2: a ka nhlangano wa hina hi tirha ngopfungopfu hi ku famba hi haxa mahungu lomu atikweni a mahaxelewa hi famba hi maha amapalestra mapalestra lama khulumaku hi xitsongwatsongwani mapalestra lama khulumaku hi mavaguma n'wani man'wani hi ku tala ka wo leswaku para ku tsatsiya vamakwerhu a ku a mutini wa wudawu i wa hina u lava ku tirhisiwa hi hina burkini leswaku a xivezi hi chava a ku loko u fika xibedhlele u ku edokodela ta ni bongela lin'wani siku leswi u yo lovha so ku swa ntswa ni tshamaka ya na ha fambi hi ku leswi ni nga lovha tolo loko ni ta famba mundzuku dokodela ta ni rhuketela entown ya famba hi vatsatsiya ku tiva swa ku na vona loko va fika senior va ni madireto entown ne dokodela ni direto ya yena ni deveri la yena a ni fanelo ya yena tambe a ni ya tswako a ni a sindzisa entown loko u fika senior so ku u vula a ni swi kotanga siku la ku hi mhaka ku a ni le ka swa ku dokodela ti nga ku yamukela purki lexi xi lavekaka i ku wena u kontinuara u landza a timfanelo ta wena para ku utomi la wena u ya mahlweni na lowu
1: hi swona Elisa a loko mu tsumbula swa ku munhu loyi a nga landziseli khwatsi timhaka ta ku phuza mimirhi swa nga nhlangano lowu mu kumekaka ka wona hi xini lexi mu xi endlaka leswaku mu ta mu khutaza a landzelela khwatsi timhaka ta ku a phuza murhi
4: a loko hi famba hi kumela ni kazi leyi a lexi hi ne hi mahaka i ku hi mutsatsi ya munhu ku a tlhela a kontinuara leswaku a tlhela a inisiyara a tratamento la yena swa ku hi ma akompanyara di novo ndhangu ka malo hi ma akompanyaraka hi maha leswaku sempre hi vo hi ni mi visita hi vo hi tiva swa ku a matshamelo ya yena se ma laka ku yini hi ma akompanyara ka sindina ku hi mu teka te xibedhlela a mindini ka wudhawu bata kota ku yini a kontinuara ni tratamento leri a nga ma ha lona
1: hi swona mamana Falsina a loko mu tsumbula swa ku munhu wa ku karhi a nga landziseli a mirhi hi laha a swi lavekaka ha kona mun'wani swi kona leswi a chaka swona kumbe va vula swa ku yini ku tala ka vona loko va nga landzeleli timhaka ta ku phuza murhi
2: khani mambu swa humelela hi leswi swona swi humelelaka ngopfu hi swona swi mbombisaka a tiko la ku a munhu loko swi fika a tshamanga exibedhlele majisempere wa xikuma xa ku vula a ku a nga ha ya ya teka mirhi a nga ha landzi a timfanelo ta wu teka mirhi hi mhaka munhu van'wani va vula ku i timhaka ta ku a va na swakudya endhawu va nge phuzi makinina na va nga na a swakudya van'wani hi swo swa a ni vula swa ku tengi hi va gwela ku para va tiva timfanelo ta vona ni tisindzisa van'wani va ku a i mhaka ku ni dokodela loyi a nga khanga a ni tenderisa ku ise ma swi ni tsakisanga hi laha hi tiva wu kona a va dokodela va nga ku wo swoswi i tinhlangwana entawu a ku xin'wana ni xa ku tani yana na xa ni bongela leswi ni nga nkulu ni nga tetani entawu a swi ya ntswi ni tshamakaya entawu hi leswi ngopfungopfu ni kosena ka hina ka nhlangano wa hina hi fambisaka swona loko hi famba hi dala mapalestra ya ku hi swi tiva leswaku a ndzawulo wa wudawu i wa hina vavabyi a ndzawulo wa wudawu u tirhe kusa hina hi kona loko a ku nga na mavagwa ku nga ta tirhiwa nchumu endhawu hi laha swi lavekaka koko ku tenki hi tirhisa tenki va famba na va swi tiva swa ku a senia va ni timfanelo
1: a mapalestra lawa mo ma endlela kwini
2: a mapalestra hi hamba hi mahalomu amugangeni hi hamba hi nghena mugangeni hi lava a ku khuluma ni tihosi ta muganga para ku ti hi vitanela a xitshungu hi kumeka lomu macentro ngopfungopfu hi tala ku famba hi masabato ate hi masabato hi makampanya ate hi famba ni madest mainzami manyingi hi nga na woseni ya para ku hi va vita dara mapalestra ni ku mainzami man'wani va kota ku ma endhawu lama man'wani ya famba mi phakati ka vhiki ma xi famba ngopfungopfu ni mukama leyi ya ni madlambu ku ni mixo a vanhu a va koho va ye
1: amasin'wini hi swona mi vuli swa ku ku ni lava va tshukaka va lova xibedhlela siku lin'we xitano ma va khutaza leswaku hayi loko munhu a yo tshama xipimo xa vhiki kumbe hweti a tsemirhisi ku phuza murhi swa hanga ha koteka ku va a tlhela sungunisa ndlela leyi ya ku phuza murhi loko a sungunisa a maphuzela hi wani
2: va le apara wutomi nuketardi hambiloko o tshama lembe lexi lavekaka iki un'wa mukumi na se a li ka xinyimu lexa ku a nga ha gwenti nchumu maji loko ili ku munhu wa ku wa tikhulumela ya vula swa ku mina ni tshike hi mhaka munhu ku i ku hi mutsatsiya hi muti ya ka tlhelela mutini wa wudawo a ya sungulisa mirhi i loko a sungulisa loko a tshame a mpfhuka wa wukulu tenka a sungulisa ku kota munhu wa ku a nga nga khanga a tekile mirhi a sungulisa ka zero hi laha ni vula ku kona ku loko u landza a maphuzela ya mirhi u fika laka ku dokodela ku tshemba loko a ku tshemba hi loko a nhlamulo ya kariga virali i vula i vuya i mutsakisa i vula swa ku a xitsongwatsongwana xi yetlelile endown loko xi yetlelile swi vula swa ku indetetavel a xi khomiwi xitsongwatsongwana hi ku xi kumeka hinkwaxo swi yetlelile endown dokodela se a ku tshemba hi laha ku humelaka ku lovendamu laha ku dokodela se a kombisaka ku tshemba ku ngo ha fambe wetini weti u kumeka ku dokodela loko se a ku tshembile a ku u tata hi treasure mesi ku fika nkama hi wena luya wa famba loko wa ha famba khwazi ku ta fika laha dokodela ku nyika ku a ku tata hi sergeant mesi i swi hiwa leswi a ni swi vula ku dokodela a ku nyika ku a wa ha kumeki na u famba weti ni weti xibedhlele ku fika ka kambe hi lembe ya ku nyika maji loko se u fika la ka ku u tolovele ku se va ni tshembila hambe no lova hambe ni nga ha phuzi dokodela se a ni tshembile u ta vuyela le ka zero u ta tlha u sungulisa ka ku sunguleni
1: elisa faltina a vula swa ku a loko u landzisela ka fika laka ku nhlamulo yi tsakisa a xitsongwatsongwana xi etlela ka riga viral li yehla hi swona xi nga ha voneki ni xitsongwatsongwana a loko munhu a fikile ka xigava lexo a mirhi a fanela ku endla yi
4: a loko munhu a fike ka xigava lexo xa ku dokodela a za a tsaka hi yena hi leswaku a kumberisaka swo a tratamento a swi lava ku vula swaku munhu o tshika ku phuza a mirhi leyo a ha kontinuwala se ku a ma kontinuwari laha ya ha le lawa ya ku fanani ku sanguleni a nga ha sangulisa xiswona se ma different hi kini hi ku a kariga virali la yena a la hali a risko o a ya ha li perigi ku fani nkama loyi a nga sangule xiswona se le ka xitadi la ku yena a nga koniwari a hanya vutomi la yena normalment se enkwando a kariga virali la yena laha le hansi maxa mimirhi wa ha kontinuwara a ha phuza yona
1: loko o tshuka a tshika a ku phuza a mimirhi swi nga endleka xitsongwatsongwana xi tlhela xi pfuka xi vuya ka matshamelo lawa nga sungula hi wona
4: xa endleka
2: ina na kulori swa endleka i loko tshika xi pfuka hi matimba hi minkarhi ya ku tala hikusa ni ka xi tolovele ku tsindzivetiwa xi tshama xi yetlele xi yetlele so xi tshika xi rela xara loko xi pfuka se xi pfuka hi matimba hi laha na makwerhu a xivezi u nga tshuka leswi u pfuka hi ku a loko a xitsongwatsongwana xi hambanile ni sida a hi twananeni va makwerhu a loko munhu a ni xitsongwatsongwana swi vuli ku a ni sida a xitsongwatsongwana hi lexi xi hohlotaku a masonchwa ya wena ya munhu para ku a mavagu yo tala ma kota ku nghena ma ku hohlota endown loko se xa xitsongwatsongwana xi phehlile a masonchwa lawa ya ma ku defenderaku hi lana se ku nghenaku a mavagu yo tala a mavagu yo tala hi lasi ma vitiwaku asida hi khulume malaria hi khulume diarrhea hi khuluma hi swin'wana hi ku tala ka swo hi leswi swi chiwaku wayini asida endown loko se u tshikile a mirhi a xitsongwatsongwana xi pfuka hi matimba hi la se u vonaku a mavagu lo tala a ni diarrhea kumbe a ni bandi leswi hina lomu a makaya hi swi vitaku swo a ku munhu a ni bandi i podi lin'wana siku ku a i manimani a nga ni lo hi ku tola ni vone na ni vuya ni huku n'wambiyangwani se swi a nga vona huku vhizinywa mihi se a kume xinghenu hi kolani ni pfuka na nini a ndzi lo wusiku maja hi swona hi loko swi maheka loko u nga landzi mirhi se xitsongwatsongwana xi pfuka hi matimba
1: hi swona hi khensile hi le ka mabulo a hi tivi kumbe mu na swin'wana leswi mu navelaka ku swi vula emahlweni ka mabulo lawa hi yaka hi bula hi wona
2: khani mambu a swa ku vula hi swinyingi swa ku vula
1: swa ku va hi nga tshuka hi nga swi vutisanga ku ve hi swa lisima ku va swi fika ka muyingiseti
2: A swa kuna swa utala xa ntshima ntshima hi xo lexi hi khulumaka xo xa ku muyingiseti a tiva alisima la xikambelo lexiya a nga veni ni ku xandza loko a fikile emutini wo dawu va ku famba u ya elaboratory u ya susa ngati hi ku ku na lava ku loko va ku hamba elaboratory u ya susa ngati a ku nkamani ka mavalani fambi ni ya susa ngati ngati yoleyo ya mina ya wusiwana le va hala ku ni tswonga entawu a ngati liya a hi votlange yona ku la ku tiviwa a xinyimo xa wena na ku lori kani mama
1: hi swona mana mamana Eliza
4: kani mamu elela ku a loko munhu a famba xibedhlele vhela nakona a ku famba ku a famba a tiva timhaka ta xikambelo swa ku a karigavhiralela li tshamisekwini i nchumu xa lisima ngopfu lexo porke a loko a tiva swa ku yena a karigavhiralela li tshamisekwini xi ta n'wi fasilitela ni ku ni mahanyelo ya yena ya vutomi a loko swi n'wi fasilitela ni mahanyelo ya yena ya vutomi a munhu a hanya vutomi la yena kungi i nge o ka nga na nchumu porke a loko u nga fambi wa kambela timhaka ta karigavhiral la wena u nga ta swi tiva swa ku a makina lawa yana ma famba bena kumbe mo yini na wena se a loko u famba wa kambela bela wa swi tiva swa ku wena ka xitadio xihi xa koho ka evuton'wini ka wena
2: i funsi ku ni lexi a ni khohlule ku vula la ka swihiwa leswi dokodela toloveleke ya ku hi nyika loko u landza khwatsi mirhi loko se u fika ka xigava lexi va ngo indedetavhela xa ha kumiwa xitsongwatsongwana xi nga ku kuma wena makwerhu a wu seveleka hi nkama wa we wa ku se u ngwaveleka a n'wana a humanga na xitsongwatsongwana loko se u li ka xigava xa ku a xitsongwatsongwana xa ha kumeki hi mixini loko va kuma a enzami leyi ya kariga virali leyi xi nga ku kuma n'wambi yangwani u yo tswala n'wana wun'we maji wa navela a ku ve u ni vana loko u za wo fika laha wa tswala n'wana maji a hi ku loko se va ku indetetavhile tengu tshika makini ne ku se u la ku tswala a hihi kuma khwiri leliyana u ndla khwiri na u teka mirhi ku leswo se u ta ve na u vhikelela n'wana ku n'wana a huma a basile
1: hi swona hi khensile muyingiseti wa ku rhandzeka lawa ve mabulo hi veke na wona ku na muyingiseti

muyingiseteliwa nga hi qungela ku va ala ku hlengela ka mabulu ya hina aleno kambe na ku khensa ngopfu swinene loko a xuveli ku va a kuma mintirho ya Radio Mosambiki hi nkarhi lowu kasi ike hi karhi kumbe ku hi le ka mabulu lawa ma vulavulaka hi timhaka ta karga viral hi kongoma ka ka lava va nga ni xitsongwatsongwani xa HIV kasi ke swi na lisema ku va va tiva a matshamela ya vona hikusa loko hi vulavula hi karga viral hi vulavula hi swi nga matshamela ya xitsongwatsongwani eka muzimba wa vona lawo i marito kumbe i dyondzo hi siyeliweke hi varhambiwa va hina haleno hi vulavula hi Falsina Ubisi na Eliza Book lava va taka eka nhlangano a Papurk na i li tintlhari kumbe vaongori va mintirho ya ta vudhawu muyingiseti wa ku rhandzeka egemeta kola mabulu ya hina lawa hi veke na wona ka mixulo wo wa namuntlha hi ta tlangela loko ma ku fikelele hi tindlela tinene ta vuyingiseti kasi ke mintirho ya Radio Mosambiki emiso provincial ya Gaza hi leyi hi yisaka mahlweni ka mixulo wo wa namuntlha na hi ya mahlweni kambe ku va hi khensa hi loko swi kota ku va na hina hi ya mahlweni ku va hi ku navelela vuyingiseti byinene ka mintirho leyi na hi ku tamisisa na hina aleno hi kusa hina hi rhandza ku va hi tipatsa na wena hi rhandza ku va hakunene i khoma avoko ra wena ku va hi famba swin'we.

ndisvite vahongolimira chichupi kupinda 13 chuma kenekene yechitarata yechitarato sohambana hambana simanekasi ndionhekete aniya district yechibhutu kuna mwa Gaza sinava kululamiswa nguchikulu veta tsitarato siya simanekako simwene singatithetwe likatarawo simwene singatikotheletelwa mafu asiya singave sichionhekela nkona hawa kati ndhawu itadilimbidiya sikaratisako matsimbirelo ya vathu hambini simaha zawe akuzvedzwa district yechibhutu kasilida mbanzi aomba titokhene chitarato cha xisanu xibhutu xibhutu gijana xibhutu xongweni xibhutu alto xangane nkusona siya simanekako sichikaratisa ngoti matsimbirelo mfumo wa district yexigubu pemba ka provinsi ya Gaza u kombela ka votshe vathu va manekako va chihanya ukhalule kasi ku fanela kuveni ve tionela nkokonhawa ka ku cincacinca ka timpimo kuva ku nga tshukaku ku woneka kumbe xihala xo pinda mpimo a chiya xi nga tshukaku xi woneka xi dumela maprovhinsi ya iya hambini district leya ka matshiku ya wa matako mahungu ma komba titokhene ka matshiku ya wa matako ku na ve ni xihala xo pinda mpimo mayelano ni mti wa ku xopaxopa timpimo nkokonheho ku ringana ku ve ni kudini ku lokiwa tipulani to fanela ni ku ve ni veveka swakudya asiya simanekako swichifunyelwa ka mphayi wa dilimbidiya atshedzwela district yexigubu almeida gluma chimusa titokhene musana ka tindhambi tiya ti nga woneka dilimbidiya xitshungu xinxo xiya xi nga tihita xikhaleta ku dima hawa dibindu limanekako dixi tsakisa procuradoria provincial ya mwa Gaza ya masoni ku kombela ka votshe vathu kasi ku fanela ku ve ni veningela ve tihita amuwaka ku tivhikela ka ku xeswa ka swirho swa vathu hambi ni vathu va kona hambi ku va ku wonekako hambi ku va ku se ku woneka nguze kumbe mhaka ni ya yimweyo ka matshiku ya wa yo gwita ntiwo wa procuradoria u ya masoni ku kombela ku ve ni u dini wu wonelele ka votshe vathu kasi ku fanela ku ve ni ku se tshuki ku woneka va sulavoya a va nga tshukako vetapa vathu va veleketa matikoni ka hahandze va xi va thimbisa mithumo mahungu ma nga wombwa nyemino wa zixani wa nyasi eto ndhani ka mabulo ya wa radio mosambike a nga ve nawo ndhani ka litshikulolwa ni ku xeswa ka vathu hafu yini 5,000 vanhu va dirambula xisikati va hanyaka madistrict yo hambanahambana va pfuneka ngo tipaxa to ya xikolwani hambini simunyani vanana va vonekaka ka xihlawulo ka sikolo ku hambanahambana ka swona swa madistrict ya xigubu xikwalakwala mapayi hambini masacena hi tikombisa mahungu ngulilimi ra xixupi ndzana man'wani mahungu mbimo ya mutoloveto

0: Kanana ujenjua urbako Elton Bauka blako linat komno ngono kuko mi sakone ba piani mdumbro ko bendera radio Mozambique emisor provincial ya gas au marga kuna duma payo imana ngo 88.8 anua ma Saint Gene 97.9 89.2 kuniwa shkup kambelo ko di ma Saint Gene 101.7 ambengu www.rm.co.mz ka internet kumbilo ko motor panika chechai oi mana 90.9 megahertz ka frequencia modulada imana ka kambi na hichukuramba tita kuva u tatpata kweko ni mintumu ya George Teach mana kuva ibula Epton kambe loko je smama ni mabula to mata kwa u mana ka uchembela weka taku hihukena hitwango na takwa gospel wana micha weka chembelela
1: Ni nga omba tito chikwembu chatuletela tinzila hambi mwa uona kukukarateka hambi kava mwanyani Ni nga omba tito chikwembu sempre chinitula msungu wa mina uwa niva nientendera tumwane niti mwanyani ti uya kukakwe Ani rumato balisa tia mahadia Jadi maneka koneho tichingato hivuka Porque nitumina nitumandi ni uwa angani uumba
0: Kambe mailano ni kubake na uchilundisa ndima ya ya uembelele Karo kuna uli tumetu kuba uya tepo change Utumetu kwa hawa unga tepo kona kala
1: Ningomba to kukatani kango ni grafari li makalo mangi Manji niko
0: Kota kutembele nwa kwano mtu kuchetelana
1: Di kuchetelana zanitimbiti makalo mangi Mani niko haninga tumela ni akona Ningomba to ni di grafara Nipindi limbu kona Zani to tumela Nguona mitumu ya mtu wakona Nichuombo mbange ni toka duri Na kona doki nimi kama ya wani ingisa mwa kukona
0: Nguo ta kukempela na uchitepa kawa Kambe melano nukutumisana kwa Kuhungu ntila inene
1: Nataka nguma tumela Nitakili kambe nguva mdini rambili kuva nita humelela kati sikudo nga nyams Nitakili nguo tutinene kuva nita kumbikisa mitumu ya mina Kuva vatu wa ingi seti Vava ni navela kuni vava vano ingi seta mamuzika Vava vava taka nguti vano tipa kona
0: Kambe mailano kambe nitia tila nako ni wana uchenje Kuni diarpa mdoka rduwa utakuna uchishwa kuwa uribinduli
1: Di huni diabu dini prepara raku Nombi seti zivadi tiku ni mkama uwa ni nudi rinza tuto kina divadi fiwa nguvo telele Majini ni kulungi sela ni katona Wa ingi seti wa mamusika ya mina wana wa sempre wa manika wa diatu walizadu
0: Kambe nkwa naka uwa mnungono kuina wana hichibula na hichidipalusha Ambe nkuka mitumu iwa ilumba ko radio Mozambique Kambe ke Elton kakuba na Uchulu ndisa ndimaia Nguti hitu wa titakuna uchitangana na tuku wa taku wa tuku karatena
1: Ia kukarata ka titinga ni karate lako ngumwane mkama nguko haka ningombo mba nguko haka timale Priki totelele tilavachani tilavatimale Kambi ishiva ni Duku kuhane kuhehu kakumana timale takona Ni mitumu kambi indinawe itala ngutu Manji nguko haka timale mitumu imane kangadito yuwa reduzi dunyana Priki sempre ambi mkama uo nitimbila ni maha mtumu ni utumaku Mwane ka udiudu wako pwiki tengi ni alava maali pa ndakota ku maha mtumu mwanya
0: Udida kwa Radio Mozambique, simama ni mbulo wa Radio Mozambique Nga mnuguro kuwa kumisa kadu ya vapia ni mtumulu kuwa kasi mnuguro kuwa utakuna uchiku pangalat Na uchiku tesela kambe mabulu ambi ngu uchenjo kuweko ni tindi matu nguwa ntukwane chila kukasi ni ntumulu Elton Bauk Mwambu mili nkuwa na uchilula msela di album Sibuka buka kasi ya mbaba nguma video Nuwana mahanzila
1: Ma video makona ka projeto Ningomba tu kukata Kama musika ya kali mahuma video Ninga mama hamu kamenu wakona Mas kukuni kati nchipule parara Tunati malu pukito sila ni konfumu Ninga tuomba kule kati mali Pra kumahama video Jani lungi sila ti mali Tuto napela jani ma gravara Minyana ma kukuyanza nyana
0: Tuto ba Kungu waza kubadila mbidi ya unga Ninga ma video manga
1: dinambidia mkushuwa kamina ntina vela kumi ninga ama vidu nchanu wa wona
0: kambi uchenji wona ke di album dia dinawe ni mamusika wanga kumbi uchenji wanga
1: kuna vela kamina nalwa ditudu problemen shudivadi ni dozi
0: yeah, dozi wa mchenji utona kambi mailano ni sekatel wa tumisana ni waba wangwani ba angaba wabu mwama bindu kutindi matu mwandu wanyan kubawu manaka usekatel
1: ni seve na uvu ni sekatel aninga umbi setu mkameni wako wana nti tsangana na ni wabonga tini ziva ipezi nchi ya kumbi wachini ramba nyana kwe mbelela nyana wachini ninga nyana sidoku manji sisi zisi hoka kau kalu ninga tuumbi satontu
0: kambi kukuku mahi sepetaku
1: kanise mana oportunidade kuva akunika DML vange vati divadi tokena niho ka mundu ka mundu muzika
0: ka tau change
1: ka change
0: kambe awo uchenjo wena utana uchupa lusha na uchitumisa tindi matita kona hanzika radio kunyasa ulina atawa radio Mozambique manika kuna ichipula hanzika radio kuni ti utakuna uchilo nisa tona tindi mangaba ata situmisa chumangwa eno kuba upalusha uchetu
1: niti tumisa ona ma televizao ni tumela ntumisa kona ma redi sociage ni tumisa ma YouTube, ma Facebook kotselele mo kumbe ambuchi la kubashara ma musika mina mama neka kona kubashara
0: tito mwana mwenye na laba kukupanga ingisa uchenjo wena anga maisa kucha
1: mwana mwenye ni wala kukuingisa uchenjo wa mina anga bela kona YouTube apishikiza na kutina da Edson Bauki ikambi wangani ungani fonela ngu numeri ya mina tito kena tumantumani ni ugaru anga maisa kucha ni kuyona mas bem bem número é super divide tu mesa angotungoto logo a gente vai botar nele na no ca WhatsApp.
0: Na esse é na seia número. Engama não change o.
1: Munga o mana é.
0: O de change o change o engama.
1: Kungu engama não change o botar o liranzo lachiquembo.
0: Liranzo lachizemo. Hawa o lá coi galera.
1: Chibu bata nguli randula chikwembu nila kumbato kina kamuske nila kumbato nila randula chikwembu li hambani li nila vatu nguva kadina lina mafronteira kakuna kukumbu
0: kalikani mihingano
1: kakuna mihingano kakuna chilima kakuna chisibwana kakuna chiganyi hutsetu imaneka edika ndimaya emweyo nguva li randula chikwembu li mwelo lulwe
0: Ugonjwa na kwa rati msemi kwa nuno change wa hui gundisa kwa lano ndale rantu la chikwembu ulumbako Edson

0: kurendel na dongoma. Alo.
1: Bana amanzi.
0: Mana amanzi ubola.
1: Eh. Hey.
0: Ubola ere amanzi.
1: Mara anje.
0: Eh eh, nga belande man.
1: Ni mara anje.
0: Ina ka belande man.
1: Tuma kati ta ko tisunga te tilavan. Ena. Tilavan. Use malakatu wakale wantumunuku. Le bika tingoti kanti wanga tisunga. Tina eh mahabili tiku da da tuga. Damsa bibi. Kuchila waka kumato neto paratiri fuga.
0: Henga chamsa nangu haka kuneka henga temana wambi wo bika jani.
1: Wo bika lingote lele ngontumbu nu.
0: Ali hilingote.
1: Ali anga tisunga ngulona.
0: Eh, we gude wajijani.
1: Le mwatekel vininga wakaslanga sala. Para lisa wa lisi wa shokari.
0: Ja edi kutida yangu mirende ya chingwe enu ya makonzo. Adoko sela dibi kumberende wa makonzo afa. Hei na mesa uja?
2: Makonzo afa. Hei na mesa uja?
1: Hei, kuna yeka tono yeto.
0: Kubikwa rende ule?
2: Kubikwa rende ule.
1: Hey.
0: Ja irende ungu wasi kota kufuna dosi ditiku hinga kufuna vantini mulewa basi.
2: Kufuna vantini mulewa
1: basi. Ah, kufuna vantini mule.
0: Nguto na hibongi dungu maonelo ako vadungule wahombe.
2: Nguto na hibongi dungu maonelo ako vadungule wahombe.
1: Haa, na dungula nsikatu wangu amina, nikata mwanu wamina. Nibu watu waka mwendani. Basi, chao.
0: Chao, chao. Ngulawe tetela tinzela da kumandu wenga bendiza kushanti makatiwa. Indanakana kama kambe inawa ishibala mitumoyo wa yatu inaniza seto raisi wende kwa 3 minutu. Inawa ishamgele ngisitu kukudisa basu loko ashina maneka. Inga bochi chali na tulot samba seyubuka.

singaunga nikuyato kene chula wa uchenje wa tsamba nje kukujwa wete la ule udunda kule. Zoi. Itabato kene wazi shanwa ya takwe na sume itamana na kambe. Mine wala kumaka nifiko tala kumakateka. Salani.

na se arangela tiku la Panama ila nakungava kuumbiwa anawu wa udzinjistendiset lowu a wu fakaza ku Torres tani i murhangeli wa tiku leliya lana a kusunguleke a ku va ku vekiwa a tiholo tintshwa swin'we ni varhangeli van'wani vantshwa ka mfumo wa yena ku ve ku vanhu a kulwisana lana a ku kanyiwa minawu leyi a yi lana ni ta mafumela lana i lembe la 1971 ku nyamalalisiweke padre wa kereke ya katolika Elthor Gallego ka ku tirhisana ni man'wani matiko a ve a landza amabulo malinaku ni ku va ku va ni ku tirhisana swin'we eka tiko l'Amerika aka Canal du Panama leswi endlaka leswaku va ku va ku vekiwa makandza ya tiko ra Amerika nakona i lana a nga va Omar Torres a luza vutomi hi siku 40 ni lin'we eka mawuwani wa lembe la 1981 hikola ka ku wa ka ganuni wa yena i nga ve nhlayo de agace sage tinota na i ri hikola ka ku cinca ka minkama ndzhaku ka ku va a luzile vutomi ntirho wa ku salisana ni ntsumbu wakwe u ve u landziwa kambe ndzhaku a va heleketiwa sireni ya Amador na a va a gamile a tekiwa ku kongoma khale ka Zona du Canal.

lava kumaka ma Facebook lava va kumeka va sapatiri lava kumaka ma Facebook mpela rhandza ku tlanga hawe hambi yo vulavula futshavatwi vinjera na 6 minutos lava kumaka ma WhatsApp va boxa nini lava va boxi tihisi ni ku sila va swi tivaka a ti ni ku sila bava lava swi va tsonini ku tiva ku sila nimbi ku tlhokola a twa malikitifikadori swa ku leswa malikitifikadori swi twala nsimbi a va swi tivi na mina we ku vulavula ngopfu vincera xina 7 minuti ku sale swi ku na mulumuzana mun'wana loko swi ni nge a swa likitifikadori swi twala nsimbi a ta fika kaya ku mina na ha swi lavi leswiku la ku mi tlhokola mi sila sala ku tikomba njhe swaku mulumuzana ke hi le ka vincera xina 7 minuti nyamula wa zihlanu phela va kona lava yaka ku cineni phela va ya ndzumbeni se u nga fambi wexe ndzumbeni ke se swi ni ku vona wexe ke bavu vizinya a ya sala kaya a ni nada a ni nomo loyi loko va fika sini ya barakeni sini ya sungula ku phuza mambirhi manharhu a ta sungula ku vulavula swilo swo tala se a tshame kaya veka vintera xina 8 minuti yamutla wa zihlanu phela mabele ya kona hi wona ke

Yes. Ale ka 20 horas na 16 minutes. Mapela nyamuntla mpela wa mato mixer ro randzeke. Ah, etlang no brincar con service. Ungo tsuko se wa sihlano nga gwelwe. Utitwa nga gwelwe swaku ha una njombo wena. Kuve njombo hileke. Watwa ke we bona njombo. Ma Bermuda. Mapela le mixer ro randzeka so. Ah, nyamuntla bullying up.

0: Tiro na mungu setu hoya ka longolo kwa ngoma ya viki la Radio Mozambique. Nyamuka ya mkela mchai Charles mchai walu mka provinsi ya Nyambani. Uchenji kumekona ikarehe kongo mula legi dobure gona. Kandrulu hakuneni wata uchai wa mchai Charles hiliga kutira peruka. Kususa peruka.
1: Yeah.
0: Da kumantuzu wa uchenji legi na kunga hekali. Longolo kwa kwa tahichihena ufambisu wa Horacio Romão. Luis Batista ka uwane liga. Chin. Bas, das ngur salibs. Imani Charles muchaiwa lumka profinda ne yemba.
1: Mina Chiboy Charles avi toga uchai. Nzi sangulile ku chai ya 2020.
0: Okay.
1: 2020. Chika tinzinga sangula ku chai ku navela vambenyano porque mina anzi mahama video ya pra YouTube. Então, zona vangana na va improvisar porque anzi sama ku promover va muzi va chai. Então zikunata. Na mina u podinzi
0: nzi
1: tsengesa vangana. Então zingeni se vanzi ko vidara nzi yanza imbelela. Loko nzi partilhar. Vako Je tsame segue. Já zwala le jo lako. Então nzi sangula sola. Atenga muhlalo.
0: Kala lezi zwithu muti ngani nganato
1: anzina a lista completa porque tinyingi
0: Charles tinyingi
1: tinyingi ngofu tinyingi mas swi tikona leti ndzi rhandzaka mina ku diskutara na mina ako hikoyo ku tira peruka
0: Ikona
1: Gitonga,
0: Ikona
1: Lipango, Ikona Hello Girl, porque he chingis and Zazamao.
0: Ah, watch Dofa Chingi.
1: Zazamakos dance.
0: Okay.
1: And now, Tinying.
0: At some time, Charles, to allow him.
1: Tu ula hili ranzo ni kultura ya hina lomo inyembana. Anzi ranzo kuimbele chumu inga suike kwa zika katinche.
0: Asiru shama domduma au inyembelele.
1: Anat.
0: Inyembele tu rosu wala Charles.
1: Kota loko achige munu ako Charles nzila ako kumaha muzika nawe nzila ako inyembele nawe. Nzumu utisa kui. A titulo ya muzika isa mziku hii. Hii bon. Nganzi tuisa nyana pra nziru kwa tena mna uku nziru wako nzangena kwa nzingeni.
0: Okay.
1: Loko nziru wako achitungu chame chinga ta tsaka hima kwa muzika le. Shukwa hii chincha. Nzumu donsa nyana nziku kitale loko wama halesh.
0: Yeah.
1: Uliin. Ako hii ya shuta mziku hii haifa. Branch.
0: Charles, ukongo magwe kwa hii hintiru wano to chai. Kula kuma mchai wa nduuma, tani kuzwala lumi nyambani ba?
1: Anzi tsakilu nzive mchai wa nduuma. Nzanawela wabiga boys, niwa mbenyani vachai. Nzanawela nguvu, nami na unzi laku nzive na nzi...
0: Uhile henshe, kata uchai.
1: Ejole.
0: Selu mkwa kufambo davata mashpeta kukonja ni wavita niyo warambiu?
1: Ya, kumu nzi hitilungu vali new school kau jackpot wa hini nzi new school, novo talento. Porque 2025, kusangula ka 2020 atenya mungu. Loko hona lzara kwazi pra mchai. Ichikati cha tsongwa.
0: Kanile shuwa na...
1: Nzazama, anzi njimi. Wanzi nindani ili nzi nzi atuara hidu shumili 23. Shangamu.
0: Okay.
1: Dushumili 24, panzi vindati vita nili. Nilir, afinal tsimana li, is sabat. Vahi vita nili dunovu pranza, nza watakisi.
0: Kutu davata Charles.
1: Ishwezi.
0: Salubu, ungele palu kutavata baba make.
1: Yuko muzika vali, hechi tsonga vali hungwa koko wako.
0: Okay.
1: Ah, muzika leyo.
0: Yeah.
1: Hitawe kona hii sabat. Lota atawe kona sinya.
0: Angatatilaye. Bata wana Charles na adawa. Charles, ewe jukaratu kengana kuna shukandro ono wata uchai?
1: Jukaratu nzi jona kumina. Java promotor. Batongwani. promotor loko a zama ku promovera o promovera lava kumaka la kusuhani andzi swi tiva ku talvez hi forma hi mahaka yona pra ku promovera ma musika yena pra ku publicara talvez manje a dificuldade ndzi yona ku mina ya vamba promotor so promotor a vona va promotor
0: a vona swipicha ngopfu muvitani wako muda vata
1: swa
0: koteka ku muhanyi wu chayachara muna va chaya
1: zva maheka manje a hi thumu yi maya ka ku sempe lomunye mbani va tiphaka vanhu kada muchaya ala ku donsa andzoni wa yena ngwendo no podye hi mahalesh era pra pele menos yikumeka loko yikumeka association dza tsemba mina ku iko association lomo inyambani ya vachaya mashi hava zvikute la mbenyana vachaya vaku Tiboy Charles ndzi wonile ndzi rendzi musika ya yena leyi anga hi mahanga hi yimbelela maswikitalo loko ndzi mu kokanyana ndzi n'wi byeko irmao a hi yi laha ka association leyi pra u ta kota na wena wu ku humelela a swi kona
0: entawhenihi kokani ngopfu irona loko va ku lava ku famba davata va nga wu kumisa ku yini
1: materialu va nga ndzi kuma hi YouTube va nga ndzi kuma hi WhatsApp va nga ndzi kuma hi Facebook a vito ga mina ga Facebook hi mina Kazimiru Charles hambi u tsala Tiboy Charles kumbe zya makoma video ndzi publica ku ta teka ku huma
0: wa humesa ka bukabuka zya tivhidio
1: ndza
0: va ku wona
1: a mavhidio leya matsongwana laya pelemenus un minuto ntsama ndzi ni pulani ndzi ni project kumbe yiko album ndzi zama ku yi lungisela a titu leyi u mama u lava otra entawu ka album leyi ndzo zama ku kombela ku loko u swi kota na wonawo ku u ndzi donsa no exatamente ku u ndzi teka u ya ndzi nyika mali ku ndzi komba ku loko famba hi laha u nga chikele niya entawu pra va ndzi kuma ka WhatsApp i 84 456 56 823 ka YouTube loko u tsala muzika ni dadi inyambani o a tsala ku Tiboy Charles a nga ndzi kuma
0: bas hi la ku kumesa longoloko wa hina kani leswi hi vekele xivutiso lexi kasi ku civa xa magamu tira peruka hi kwini u change leyi
1: tira peruka a ni swi ndzi sangu wa mina ku yimbelela ndzi mutsimeti wa misisi ndzi barbeiro endawu ka
0: loko ndzi
1: ndzo ku cina hi navalya navalya direto zya a ndzi a tirhisi makina ndzi a tirhisa loko kilindi yi kombela mazi loko wo lali mpeza mleswi muxerale ndzo tirhisa
0: navalya
1: entawu ndzi a ndzi ku a muzika leyi ya tira peruka ndzi ve ni idea hi ku loko va nghena salon kumbe a salon ya hina yi ni vavasati ni vanhuna entawu ndzo va wona vo nghena ni peruka diripen a missis pramele loko ndzi n'wi wona yi ku sangula missis diripen u ta wona ku a susile peruka masi loko a susa peruka leswi a nga luka leswiya swi sasekile u konata mulher africana a ni beleza natural a nga misisi leyi ya hina leyi yi sasekile ende
0: vo yinyanya hava ka mamani misisi leyi
1: vo yinyanya hava maxi a misisi ya hina va africano yi saseke ngopfu
0: va khomekela mawoya ya ti
1: derivent a ta susa peruka liya a swabya a maha twistanyana or a ma va leyi roda swi mu sasekele mas diripen u ta mo a bohi dinovu peruka ndzi ku haya va lahla ntumbunuko la nga nyima ndzisamanyana ku va donsa nyana
0: ibongeli Charles hi tirhiwachi laha radio Mosambiki longoloko wa ngoma ya vhiki u nyima laha ibongeli loko u tinkile xikhati ka siku va heta bolo hi ntirho wona u ta wu chaya
1: ndza bonga na mina ngopfu
0: bas orasi roma hi yena a nga fambisa longolokulo wa ngoma ya vhiki kota hi chihena laha rm ka lagman vhiki

0: Hello Sil Mwingiseti wa kurandzeka wa Radio Mosambiki. Akiphumanga khwatsa ka hun'wini, nghozi ya movha yi khulungisile akhata hikwalaho ka ku bayisela ka vanhu a magambu lawa a ka Nyamuswa, District Ligiyani. Maphoyisa ya tiko ga hina ga Mosambiki hi wona ma tshingisaku a ku bulisana ni vanhu patsikambe ni ku humba a mitlawa ya ku fela a ku gundzisa a vanhu a ku tivhikela ka tinghozi ta mimovha. Varimi va provinsia ya ka Maputsu hi lava va kombaka ku xukuvala hikwalaho ka ku nga amati na mavhindlukili lawa va ma tirhisaka kasa ku cambalata lomasin'wini. Va sangulile ku tilungisela a vabeli va ravi ga swikola na va ta tlhangana sonto leyi aka provinsia ya ka Maputsu. Leti hlokomhaka ta mahungu ya dzongeni ka tiku, zwitichi bya Inyambani, ka Gaza ni ka Maputsu. Nyamuntlha mandlene ka Luis Batista ka Usasel Gamchini na Idrasio Makondela ka kutsala ni kugonza hi umbiri ga hina hi mixivela ka wona wingise tiginene. Mahungu ya Radio Mosambiki dzongeni ka tiku akiphumanga khwatsa ka hun'wini loma provinsi ya Nyambani. Nghozi ya movha hi leyi khulungisileko akhata hi ku bayisela ka vanhu magambu yalawa aka Nyamuswa. Danielson Nyakula.
1: Atlhanu ni mungu wa vanhu hi vona nga kumeka va bayiselwa aka nghozi ya movha yi nga woneka aka muganga wa ka Nyamuswe lomu ka hon'wini aka n'wazihlanu lowu. Kakama lowu vanhu lawa hi vona va kumekaku va dahiwa aka muti wa tawudahi wa lomu ka hon'wini hambi ni le xikuci. Dokodela wa lomu ka hon'wini Paul Lebson a wulele ku kakama lowu vanhu lawa hi vona va dahiwaku hi tindlela letinene.
2: Recebemos xikanu sem saúde don'wini cerca de 6 pacientes. Dos 6 pacientes apenas 2 que apresentaram sinais de alguma gravidade. Deles é um paciente de 31 anos, de sexo masculino, que apresentava uma ferida avulsiva no joelho esquerdo. Devido à gravidade da lesão, o mesmo paciente foi referido ao hospital da Chicuque. Bom, apenas dizer que os condutores devem ter uma condução mesmo prudente, ter a condução defensiva, observar o período da circulação das viaturas.
1: A Rádio Moçambique, eu nem kumeka yizwa amungu wa kwananga kumeka bayiselwa akumeka ko a dahiwa la mutini walumka hun'wini.
3: Atilo muvini atsukela matisi kuta ka hun'wini sine familia yanga ya marilwini lomu yanga ya kona esukai matisi movha wu famba ala pakati ka nkela la xikola crash movha yi derepente ya kumeka nivel stadi yin'wana ko yanga yi presiperi yimaisaku matemu un'wana loyi wa n'wana wa mina asaku esau ya mabuto ke mafambela lawa nesiku mina utsu swanga mahanga derepente ya movha xa mumala xitiratweni mumala xitiratweni a wu tsandza ku dominara kapotara nawu diba ka wu vuka wu cuka direse ya maxixi lomu yi nga ya kona kambe yi nga suka hi kona hikwalaho xa yena van'wana a tikontrolanga kuta ku swinesi mahekaku va ta pfuka laha xipitala.
1: I mun'we a nga kumeka a bayiselwa aka nghozi yi nga woneka n'wazihlanu lowu aka muganga wa Nyamuswa lomu ka hon'wini.
0: Byi maheka lebyo na ku hi ku maphoyisa ya ku honelela hi mafambela ya lomu switaratwini loma provhinsi ya Nyambani ma karhi ma wumba a mitlawa kasi bya swi kota ku nyikela gundziselelo ya le tona ti yelanaka ni mafambela ya lomu switaratwini ndzimeni ya ku tlhelisela ndzhaku timhaka ta tinghozi ta mimovha ku lawuliwa hi ku hundza ka 30 mitlawa leyi yi wumbiwaka loma bazarini ya madistritu Gazavale, Inyarimi, Murombeni ni ka Masingi lomu kunene ku tolovelaku a ku oneka vaxavisi vo karhi va nga ni timhaka ta ku rhandza ku mahatirho wa vona kusuhani ni xitaratu. Mitlawa leyi hi yona yi pfunetelaku aka ku layela a xitshungu kutani vaxavisi ndzimeni ya ku va tiva leswaku a hi bya lisima ni ku i nghozi ya hombe ngopfu a ku xavisa lomu kusuhani ni switaratu. Hungu leyi gigibulilwe hi Justin Marcus yena a nga murhangeli wa ravi ga leti yalanaku ni gundziselelo aka maphoyisa ya vanyakasani a wusikeni ga maphoyisa exinyimu xa provhinsia ya Inyambani. Yena a wula leswaku a tirhi lowu nga wusimama ndzimeni ya ku tlhelisela ndzhaku timhaka ta wukhulungi ga mikhata.
4: Hakunene ungu wona muthu a ngu wona ku movha wu tate maji a simama a beya Vale, muitas das vezes ninguém ganha com a senhora, ganha o contrário, com a senhora ganha com o cheiro. Quando ganha com o cheiro, vale, vai que me diz a coisa de uma vez de chapa, vou botar de sapato. Ninguém me quer, nem o que na capa de sani, nem a teja de lei. O bo, a vou botar de sapato, o bo, o mongol, o ano, o sapato, o lugar do ago. O cu botar o uzo, a nela, com nina, quem be a carne capa, titofo, nem bedzi de batan, nem cade batan, e na cua carne capa, tinha posse, nem beda, banhamofa, um gatala, o se seguindo de dim. O ago linda, basma pois, a sungaraz, a muita das vezes, poder ter a pintar para roma pois, na cade guard, baixa um passo à frente, o pego tats. Oh, dizba. Vai embelando para até cochilar em amuca com um de uma de polícia para então responsabilidade que a tua WhatsApp caigane candidato de polícia e tu como agente da polícia e na responsabilidade a tua transporte de banana responsabilidade a lá passageiro na banana responsabilidade a
0: Magezu ya Justin Marcus yena anga murangeli wa Ravi galeti tialanaku ni va nyakasani au sikene gama pui sahi chinye mcha provinsi ya Nyambani, akara ula ula, hiti nkela vati lanzisela haku kasizo skoto ukilisela nzaku ati ngozi ta mimofa. Changanu, wava taksista lume Nyambani, huona ula kule zaku kuniva taksista vokari, lava wama haku atirlo hiti nkela tahava. Amrangeli wa Changanu wava taksista lume Nyambani Romão da Silva anga ulanga chayu yali sini yala baba mahaku atirlou hitingela tahava. Da Silva aula lezaku acha hombe ngofungofu chima hesaku hile chaku varangeli kutani venyu wa mimota lei vanyika majaha kasi akumaha mitiru lei ya mototaxi na vanga tsalelwanga. Romão da Silva aula lezaku hikutala kama jahalawa ava zvitive akufamba kwatsi lomuchitaratwini kutani minawu ya mafambela ya lomuchitaratwini lezvi vanga kuti ngozi ta mimovha hikwala haka uhava legi amurangeli wa Changanu wa vataksista lomwe Nyambani hi yena akombelaku ni ku layela patsikambi ni ku tlharihisa venyu va mimota leyi lezvaku nga va titsalilisa patsikambi ni ku bufisisa ava fambisi va mimota
5: vanje va investidori varenga kudzimota vaningela vakubana vaningela yongo hama na surpresa nas terminais mota yei e mwaro matrícula mota yei e muda redwe dzi karakteristika dzai ati yokera li kwaha yinkomodari kwalikeri ulanga ibinda kinyoka ne kudzi strada ati yousa vathu vambe vanane dzitesa unoseketa ali pronto mune mota gane angusiona nosei muturisa yoyo amwalo lisensa nyakuyimbidzisi mota yile.
0: Romão da Silva murangeli wa Changanu wa vataksista luma provincia ya Inyambani hinzimani ya kwamba mahungu ya dzongeni katiku chigumisile ka maputsu chigava cha umbiri cha mabulu mamahekaku lomutikweni hi ulaula hi Diálogo Nacional Inclusivo inakulori Domingos Makalane.
6: Iwa vumuni lwexifundza nkulu wa Maputo kugami a xiyenge xa vubirika mabulu ya vumbano anga Diálogo Nacional Inclusivo kufambeni ka xiyenge lexi anklawo lo rzangela ka mabulu ya vumbano Diálogo Nacional Inclusivo hi xiyimo xa xifundza nkulu wa Maputo hi lo kumekeke na u tirhela ka xifundza hinkwaswo swa xifundza nkulu wa Maputo hi ku sungula u kumeke na u tirhela antsindza wa xifundza swa xifundza nkulu wa Maputo ntshaku u kumekile ka swikanekiso swi nga leswingani swa haleni xifundza nkulu wa Maputo nkongometo wukulu a haliwa kuva ku kombisiwa a mavonela ya vana va tiku lawa kutana ma kumekaka ka mukhwepa lowu veke wu tsaliwa a murzangeli wa Comissão Técnica hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo Joane Zozo hi lweyi hi ku sungula hambi ki nkatsakanyo wunene wa ku kumeka ka vahanyi tiku ku fambeni ka xiyenge lexi xa ntizu kasi a ntizu wu gamile a maxubu a xifundzeni xa le Marakweni lani a vahanyi tiku na vone va bekeke mavonelo yavo hi mayelana na leswi va navelaka ku va swi cinca.
7: Lani hi mini João Sende Makandza. Lexi ni ta ka xa xone ngopfungopfu i ku khensa vayeni loko va ta va hi tiyisi swa ku va tlhasa hi cincekela haleni. Na tshemba leswaku wa kunenenene timhaka leti va taka na tona hi ti twile namuntlha hi xa swa ku mhaka leyi va taka na yona i ya ntikelo swinenenene ayone le itshika ka hikuma lo mahansi ka misinya hi vulavula leswaku namuhla a tindota hi toleti hi kona hi la vatsele yo vola hi fanele ku a xi hlela leswi hi fanelaku a xi hi vevukela ka mahanyelo yezu la tikweni bya Mozambique
8: hi ku thuxiwa hi vakulu a vito bya nga hi mina Antonio Mazwaya hi laha ni twaka hi timhaka ta vapurisori ni xikan'we ni mapholisa a ni wa khale maximpfhukanyana wolowo ni nga tswaliwaka wone ni swi vonile hi ni swi hanyile propre ka mfumo a nga si va maputu ku nkama wa kone ni swi hanyile a pholisa byi chavisa hi ku sa byi nga tshami na munhu la a byi tshama hi wupholisa ni nawu wa wupholisa
9: mina hi mina Zakiwe Woodman Huvo sekretari wa Msizi ndawulawula hi leswi swi nga kona laha tikweni swi nga fracaso hi ntamu i mhaka ya vusocha a masocha swoswo ma fracaso hi ntamu a hi swi koti a hi swona leswi frilimu yi nga nghenisa swone byi valele ku ni hlayisa xileswo hi mhaka muni namuntlha ku cinakinisiwa hi lana a Cabo Delgado loko onge a masocha lama nga lwa tiko lebyi ma byi khulula a mi wulwisa onge hi swoswi va tsandzekaka Cabo Delgado a va ta hlula na va hluleli na va nga ta hlula a mfumo a wu cinci a masocha ma ve masocha mesmo ya ku ma yimela tiko ma lwa swa ku voneka ku sa leswi nga kona loko lava dyondzisiwaka swoswo va tsandzeka ku yi hlula nyimpi liya hi famba hi kombela a masocha ya matiko hina a frilimo ka malowu ku nga lola mukolonyi hi khulule matiko manyingi lawa ma nga khwama mani nyimpi ku nghena frilimo yi khulula nyimpi maxi namuntlha ha swi tsandzeka hi pfunetiwa hi Rwanda hi pfunetiwa hi matiko mambenyana si loko a mfumo u nga swi voni ku u cinca maphuyisa u ma beka lana ka xikalawu xa wona xa ku va va swi tiva swaku va yela yini va ya ku ya lwela tiko a tiko lebyi ta diperedera siku dzimenyana
6: i mavonelo ya vahanyi va le maxobo a xifundzeni xa le marakweni xifundzankulu Maputo loko va beka mavonelo yavo hi mayelana leswi va lavelaka ku va swi cinca ndzeni ka mihandzu ya mabulo ya vumbano a nga Diálogo Nacional Inclusivo
0: swi maheka leswi na ku hi ku a mukumbisi wa mfumo wa ntsindza lomu inyambani arisani ya masingi a mbitisele ka siku ganyamuntlha na a mbitiselela ka vhilakulu a liendzo la yena la ntirho la masiku manharhu a ka madistritu ya n'walungu ka provhinsiya ya inyambani kwamba Rimindu Masingi
10: a sekretari de estado wa provinsi ya nyimbani arisani ya masingi ivi a endzela wa zihlanuya loyi a distritu ya vilakulu a ku chikeleni kakwe arisani ya masingi lomu xikarhi ka ntirho wa siku gin'we ivi a kombela ka vahanyi lava nga vi va humelela ka siku ta muamukela leswaku va fanele ku humelela lomu ka kulwisana ni wudzahi ga swipepukisa mapimo leswi taku na swi byala a lisongo lomu xikarhi eka mingango ya vahanyi va distritu ya vilakulu hambi lomu tikweni ga Mozambique
11: ganya la hi timbangi ya swona va ko a swi vulawuli swa yila maxifazi aki a problema xi tikonsumo
12: a ku lomu ku na ni swikarato leswaku dzaha ni ku ve swi kota ku xavisa ni ku hundzisa ka tindhawu tin'wanyana a ku ya tshikeni swi maholeya swa ku sa wubihi
11: u ta nghena jele
12: ntraremus na kadeya
11: e vamos prejudicar famílias inteiras.
10: A chinwani lecha ngavi achi kombela ka vahanye va lomka vilakulu ikulusana ni ugevenga gaudai hambi ni kutisunga ka vanhu.
11: Os problemas são as uniões prematuras. Vamos deixar as crianças. Vamos deixar as crianças estudarem. Não queriam ter uma filha amanhã que é secretária de Estado, que é ministra, que é diretora. E por que não presidente da República? Vamos deixar as nossas filhas crescer. Não é? Os suicídios e homicídios.
12: A colar colou lá lá com o tibor, lá lá com o daivangana.
11: É mais chato. Ai, o Laulene Macaia. Ai, Bulene Macaia. Não é o Cato Macaia. Angatafa.
13: é o caminho de todos.
12: A coisa que é rotina com os outros homens.
13: Então é bom nós lá em casa conversarmos.
12: A coisa é que ele coloca a revolução na rotina.
13: Os nossos problemas serem resolvidos lá em casa.
10: Arsenia Masingi, na cara aula ula ka vahani va lomuka vla kulu wazhemlui lomuskar kalienzo latiro wasikugiwe kambe kwalomuka vla kulu ive arengela mkhangano wa hangikanguva wa mfumu wa distrito ya kavla kulu akhela bulisana ni urangele ga miganga akusikala kavla kulu dzimgonzele hungu mina Armindo Masingi.
0: Kama nchakazi, kagaza, katsingisiwa ubinzuli gami gongu, kasiswa zukota kuyava nyesiwa akabarimi, nzimeni ya ku amifirinya, itava itsingisiwa ubinzuli gayona. Rushtinu Botela.
14: Xifundzha xa kama ndlakazi xi ta na xi palalisa mintirho ya ku va xi bindzula nambe hi ku byala migongo mayelana ni ku va ku ta va na ku fikeleriwa a ndlala eka mbyalo lowu u taka na u timisela ka mumu. Nakona ntirho lowu taka na u landziwa hi varimi va miganga ku hambanahambana na u kuma nseketelo wa u bya na Procava eka leti yelanaka ni vubindzuli la mitsumbula. Kulo nkarhi xifundza lexiya hi lexi kumekaka na xi ni xiphemu xa ku tlula 300 ya magetari 5 lana ku ta ku na ku nyimela leswaku ku ta va ku endliwa xiphemu xa ku tlula 5 nakona na ku voniwa a nhlayo yo fana varimi a xikanekiso xa xidengele. Murhangeli wa ta vurimi ni vukosi ka mandlakazi Rick Matt a vula leswaku va mbyalo lowu hi lowu taka na u seketela ngopfu swinene ka letelenaku ni ku pfunisela eka ku kuma ta madyela manene nambe hikuva ku ta na swiphalalisa a letelenaku ni vukosi ndhavu liya na
15: hello gwala mgongo hi veka ngopfu pfunise ku tsaka ku ri swi nga distrito na hi ni varimi lava va nga ni makampus de multiplicação na atenxo swi kontabilizara cerca de 108 campus de multiplicação nga masimu lama nga ni mgongo liya ku nga pasisiwa hi Procava para ku hi kota ku tsemiwa hi nyikiwa van'wani varimi. Hi ya tiva kan'we ku a ngongo i mugwalo wa wunene para ku u dlaya ndlala nhambi hi ka nkama wa ku ku nga na timpfula wo kumeka u gwenta gongo ku kumeka u hi nyika ntsumbulo ta kuma ku hi dlaya ndlala se hikokwalaho mfumo swi wunile ku kula ku pfunetela timhaka leta ku gwalela mugongo a wu tsemila mugongo a lembe leli li ta va koho hambora hi nga se swi tiva swa ku ri swi ta sungula siku muni hikokwalaho se ku hambiwile leswi va ngo xi pensao i nga ku famba ku cukisiwa masimulo ya khulumaka wona ya 108 lawa se ku ni lama nga pasisiwa maxi ku ni lava ka ma pasisiwanga hikwalaho ka ku a masimu lawa ma nga ni mugongo leyi nga pala yi tsemiwa yi nyikiwa van'wanyana ku la ku i ni matechnica xi specifica xi pala ku ma kumeka ma pasisiwa nompodo ku ve ni nhlakulo nompodo ku ve ni mugongo ya yinyingi ka ndhawu yoleyo ku laveka tipu yin'we ntsena ya mugongo ntao hikokwalaho a va multiplicari va migongo va swi tiva hinkwaswo leswi va kumeka va swi landza ene ku hambiwile xipensao mavhiki ma nga ndlula ni ku tshemba ku daka yanada ku ta va na ku sungula ntirho lowu wa wu tsemila mugongo pala ta kota ku yi phakelana hi xihina lomu mugangeni
14: marito malombaku i ri kumatsa varhangeli wa ta vurimi ni vukosi ka mandlakazi wa ku vulavula hi ta vubyali ni vubindzuli la migongo ndhavu liyana i lombaku a xifundza nkulugaza nakona mbyalo lowu i lowu taka na wu timisela ka letelenaku ni mumu.
0: A varimi ka Maputsu va komba ku xikuvala hikwalaho ka ku nga a mati ya ku cambalata lomu masin'wini na mahini kuxi kutani ku ma vhindlukile. Fernando Sidumu kusukela ka Matsolo.
16: Varimi va xifundzankulu Maputsu va kumisa ku vindlavindleka hikwalaho ka ku ku vonekaka enkuxi ka mati va ma tirhisaka a ku va va cambalata emibyalo ya vona ka muganga lowu wa tiko. Mhaka leyi yi tivisiwe wa munhu loyi hi murhangeli wa nhlangano wa varimi va tibanana hi xiyimo xa tiko. Ndzhaku ka ku va a vone leswaku a mati ma tirhisiwaka ni ma sukelaka ka nambu wa barajeni la Pikenosi Libombo exifundzeni xa Bowani hi lowu un'wana nkuxi matshamelo lama nga tshukaka ma onhetela emibyalo ya vona. Bruno Lima a vule leswaku handle ka mibyalo a nkuxi lowu u ta tshuka u onhetela emichini va yi tirhisaka ka ta vucambalati. Swi nga ndlela ya ku lavetela tindlela ta ku tsemakanya emhaka leyi a nhlangano lowu u ve u hlengeletana tolo ni vurhangeli bya barajeni la Pikenosi Libombo lomu u tivisiweke leswaku ni ntirho wu landziwaka enkongotweni wa ku basisa emati lawa ma tirhisiwaka eku cambalateni ka masimu.
17: Nós como produtores temos a preocupação da qualidade da água até pela monitoria ambiental que a gente faz. Então tivemos hoje um pequeno encontro com o Araçu para poder ver aonde a gente pode assistir dentro das medidas cabíveis dentro da associação. para poder mitigar o crescimento das algas dentro da bufeira. Mas através da comunicação que a Arasul tem feito também com antecedência, a gente pode criar ações para poder remover as bombas, para poder levantar as que forem necessárias para não ter esse tipo de situação. Nesse momento, é a preocupação de todos nós como produtores, né? Nesse caso, que hoje para se produzir, o principal é a água.
16: Mas tu, e a Mrangeli, quando você não vai rir, me vai ter banana, e se você for usar o lobo, Bruno Lima, logo a começar a gostar de cuvar a cachoeira, quando você não vai rir, eu vou ficar com o cuxi, logo o vanecaca, é matine e a barragem lá pequeno de Libombo, mas também a manga de cuca monetela é medialo e a vona. Nakona kutiza leswaku hi ximi xa xifundzankulu wa Maputo kuni chumi la matshombe kun'we ni ku tlula 50 wa maqhivi lawa hakanyingi ma ta kona ma tirhisiwaka eku chambeleteni ka mibyalo ya varimi va muganga lowu wa tiko.
0: Ku engeselwe masiku ya ku tsalisiwa ka maphepha ya leti yelanaku ni mataliyanu aka chaichai provinsiya ya Kagaza a mfumo wa muganga hi wona u tivisileku a ku engeselwa ka masiku. Francisco Simbini.
18: Mfumo wa dropa la kinchanchai lumu xifundzankulu Gaza ikambi la umbiri uyingitele masiku kuva vanhu va lulamisa timfanelo ta matirhinu vo kala va nge

0: La leswaku konseli munisipali hikuva ativisiwile hi vahanyi va kola ka cincayi swa ku ku ni va ka va nga swi kotanga ku regularizara materenu ya vona ka nkama lowu wa 90 days swi kuma leswaku kumeka leswaku hi reunirile hi konselu ku kumeka leswaku swi pfumeliwa leswaku hi nga zama ku kokovisa hi maje 30 days inga weti yin'we leswaku kusuka ka mundzuku dia 29 di julho ate dia 28 wa agosto swibala leswaku vahanyi podi va tsutsuma va ya ka maposto va regularizara matedlawu lava ka lava nga swi kotanga nkarhi lowu wa 90 days se na hi kombela leswaku lava va ka lava nga swi kotanga a va tsutsumi hikuva nkarhi wukulu ku fana ni leswi swi nga baliwile hi 90 days yi nga pimisa swaku nkarhi wukulu maje hi 30 days hileswaku hi pfulile hi xikombelo lexikulu ni xichavo lexi president Osman a nga na xo a nga na ka lava vahanyi va kwala ka cenca ku sunguleni a swi fika le ka masinku mil terrenos maje ha tsaka hikuva va munisipi va tsutsuma a ku zamazama ku lulamisela a ku regularizara matadlawu sweswi hi le ka madozi 1800 terreno lawa se ma nga tsaliwa hi tlhelo la konseli munisipali ka nkama lowu wa 3 months yi nga bohiwa hi na kumu se ha pfula nkama wa 90 days hi zama ku lava ka lava nga swi kotanga a ku regularizara matereno va maha ka nkarhi lowu se lava va kalaka va nga mahanga swi bala leswaku a matereno a va va lumbi se leswi swi bala leswaku loko ku helaka nkama wa kona a matereno ma ta tlhela ma tlhelelaka konseli munisipali
1: almaritiya murhangeli wa xiyenge xa vuyaki ka mfumo wa doroba laka ncenca hi dia xinyamposa loko a vulavula hi ku engeteliwa ka nkarhi wa ku va vatshamiteki va lunghisela timfanelo ta matereno vo kala va nge se tshama ka woho
2: na kuma heka leso ka mfumo wa muganga wa ka cayicayi a mfumo wa muganga wa lomu doropeni ka Nyambani u lomu ka u lunghiseli ga ku kulungelwa ka siku ga u 12 siku ga doropa ga Nyambani Ameriku Mukumba
3: mfumo wa doropa ga Nyambani u tsingisa antiri wa kulungiseli ga u kulungile ga 5-12 malembe kutuva hi 12 ka agosto ataku zvinyingi zvilungisa lwako hi mfumo wa doropa ga Inyambani ka siku kulungela mubuzu lowu xipetakulo bazari ga nguva mitlhakano ya ku tiyisa miri wukhanguli ga switarato ni zvin'wani hungu giveki tivisiwa hi murhangeli wa doropa ga Inyambani Benedito Gimino Gimino hi loyi yena a vulileku leswaku a mfumo wa doropa ga Inyambani u tirha ka siku a siku yi kulungeliwa hi laha ku lavekileku
4: teremos atividades culturais
3: kutaveni mitlhakano yo hambanahambana kutaveni xipetakulo laha hi to pasa a vachayi va provincia ni man'wana vo ta hi man'wana maprovincia nakona ku ta va ni gala va kunu a ku kulungela a 5-12 malembe ya doropa ka Inyambani ku ta va makezu ya murhangeli wa mfumo wa doropa ka Inyambani Benedito Gimino yi na kulori
2: Basangula sotu ya leyi akuhlengeletana vanana kutani vabeli lava vatukumeka aka ma jogos desportivos escolares lomu Inyambani na vakumbisa provincia ya Kamaputsu Stalio Manyisa ni kuandza ka hungu
5: sotu leyi kusunguna ku va vahlengeletana vatsongwana lava va nga ta kombekisaka xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya ku patsa swikolo yi nga ta endliwaka hi xiyimo xa tiko a xifundzankulu Inyambani a nga majogo sportivo xikolaris va ta sungula ku tlhangana va tlhavukanyisiwa na va ri xikan'we leswaku va va tivana hi ndlela ya ku va loko va kumeka xifundzankulu Inyambani va ta kombekisa Maputo provincia na va tlhavukanyisiwile hi tindlela tinene dinigelia xintlhari ya hubyana ya tandyondzo loyi a rhangelaka ntlawa wa xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya majogo xikolash a vula leswaku hinkwaswo lulamile ku va vatsongwana lava va amukeliwa hi tindlela tinene lomudorobeni ra ka Matsolo
6: swona leswi hi swi tivaka swa ku hi ve ni 3 wa mavhiki na hi lunghisela vatsongwana na hi tlhelesele swona ra vatsongwana a ku va va nghena ka xitaji se va tiri na doro va seleswonarile vatsongwana swoswo tira va nghena ka xitaji ku sivela hi domingo i 35 wa vatsongwana to va ku na hi le ka xitaji ni 20 wa va tiri na doro va to sungula ku xitaji hi domingo
7: e swo swi veleka

0: ti muchini vona loko musivona va tlhavukanya.
1: Oh va tlhavukanya, va tlhavukanya. Hi hambi provincial lembe linga hela hi kheta vatsongwana. So kusukela ka hi julho a te dia 3 a te dia 11 a hi tlhela va langutisa kahle va temabe va langutisa kahle loko vatsongwana lavana va tshami njhani swoswi hi vona swa ku nyuma talenti man'wana ma nga humelela dalu pasa leti swoswi va tele swi marivili na vona andtawu se swi tshamisekile Brian a hi kipi ya provincial di Maputo se swi tshamisekile
0: se i swini leswi swi nyimelaka ka majiko swolari ya lembe leri
1: oh nyimela ku va hi ganya. Yimela ku va hi ganya, ti lunghiselile ku va hi ganya. Strategy lexi nga xi hamba ra hi ganya hi lexi hi xi tirhisaka. Hi hambi festival lembe li nga hela, se hi ve ni maxogo ditrainu sweswo swi nghena ka xitayi.
2: Marito ya Denise Liya xinhlari ya hubyana ya nyala katani dyondzo loko a vulavula hi ku lulama ka vona xiyenge xa tani dyondzo ku va ku amukeliwa vatsongwana kusukela sonto leyi i vatsongwana lava va nga ta tipatsaka ka ntlawa lowukulu wa ku tlula 200 wa vanhu va nga ta kombekisaka xifundzankulu Maputo ka maxogo xikolari ma nga ta endliwaka ya gosh lowa taka a xifundzankulu i Nyambani.
3: Vaka hina na hi nga si chikela magumu ka mahungu ya siku leyi giga nyamuhla ya dzongeni ka tiko hi fanele ku mahalakanyisa hi tihlokomhaka hi wulile leswaku a giphumanga khwatsi ka hun'wini loma provhinsi ya Nyambani nghozi ya movha yi bayisele vanhu yi khulungisa khata aka muganga wa Nyamuswa ka district ligiyani ka provhinsiya zvimaheka kuleswo na ku hi ku a maphoyisa ma onelelaku hi mafambela ya lomu switaratwini ma karhi ma umba mitlawa lomu swikoleni lomu mabazarini ndzimeni ya ku fela ku tlhelisela ndzhaku a tinghozi ta mimovha hikwalaho ka ku siya a byilayelo ka Maputo a vanana lava tikumeka aka mihlakano lomu Nyambani mihlakano ya ravi ga swikola hi vona va tihlengeletana a sonto ya loyi kasi bya swi kota ku mitirho yi maheka ya wulungiseli hi laha ku lavikileku na ko kiyelanyana masiku kasi ku sangula ka majogos desportivos escolares 16 edição. Mahungu manga tsaliwa matlha magondzo wa mina Idras Makondela kasi Luis Batista hi yena a nga sasisela ni ku basisela aka wonelele ga michini. Gipelin.

uli lmwengiseta matimwenye mukhe mateka kwala hanyongeni atikweni ga John akale loku atiku ga John giwafumiwa evalungu lavanga ni moyo wa hava wakuteka chipi abantu vahlongi atima moyo lowu wavitaniwa ku apartheid abana va John vazamile toki tingela chima kusanguleni akutsinya moyo lowu wa apartheid amunwe angave atikombekisa katiro lowu hi Albertina Sisulu wasatu wakusangula atikweni ga John akuve agonza atiro wa enfermeiro kungakudhava vanhu loko ambetile zvigonzo zvakwe ave atinyiketela hi tamu katiro wakwe ka kuseketela lavanga kari vakhinyavezwa hi tamu hi chiputukezi i ativismo social makunu kota leswi nga karhi a gondzisa hambi ni ku daha avalungu va apartheid va wu wona na hi moya wa hava lowu hi ku vuwa gondzisa a vana va tiga John a ku vula matihlo hi kuma ha loko hi siku go fana ni leki hi 1969 va gimile ku Albertina Sisulu a wa nyimi tiro wakwe a nga hama hi chumu bya ku fambelana ni ku seketela lava va nga vilela hi mani Albertina Sisulu loyi hululaku hi yena amapasi yakwe male hi yena nonchikhelelo Albertina Sisulu i tswaleliwe hi siku 21 ka outubro 1918 a Torno leswi a Cabo Oriental na a luzileku wutomi hi siku 2 ka junho lembe ga 2011 a Johannesburgo hi wulili a gondzile mabuku ya ku eta laha a nga susa a kursu ya enfermeira i kursu ya wudahi a tinyiketele hi tamu ka tiro wakwe a matimu ya tuga John mali yena yena loyi a nga ve a wumba a Federação das Mulheres Sul-Africanas leswi hi 1954 a matimu ya tuga John mali yena yena nga ve a wumba a khangano wa vasati va tikweni ga John hi lembe ga 1954 a vasati lava hi lava nga tipasa ni vavanuna a ku ve va lwa yipi ya ku tlhatlha tikwi gwadri aka apartheid hi 1958 i rangele a chololoko wa vasati a chololoko leyi a vasati va kombela a khululeko wa munhu wa tima a tikweni ga John yena ku ve chiru cha bandla mavhengu tiko ANC a tikweni ga John a vuya makunu ka malembe yo gumesa ya khwanya kakwe a bangula zvin'we na Jacob Zuma va wumba bandla nkhonto wesizwe.

0: Ila sila mwengi seti hoji tishi shinaru maputu gaza ningi mbani. Hoyo hoyo waka hongu goeta ganya muntla. Waka hongu legi. Itawa hi ula ula hi ukulwa ni udzai hambe ni ushabisi wa jipipu kisa mapimu lomu a provincia ya ingi mbani. A hongu legi. Kita wa gifambisiwa hamina Sandra Masangu. Bernard Salomao aka ubasupi gamichini gipelile. A província em Embani casimama coneca ao Chavis, ambini udzai wa jipipu kisamapimu, lirikarataku amfumu wa província leyi. Kama viki mangabela, kwe kukumiwa antsengo wa kuhunza kama kumi mambiri ni tlanu ni muni wa makilograma wa jipipu kisamapimu. Mitawa ya kuamba nambana hila itaku naitira jingwe ni mfumu wa provinsia kasikuheta achikaratu lechi cha udzai hambini ushavisi wa jupipukisa mapimu. Rezilda Gwambi mungwe watari wa mitawa hila itaku naitira hilo yota kuna mahamitira kwa hamba nambana kasikubuli sana ni vahanya hambini vanana kasikuheta ati makale itita udzai hambini ushavisi wa jupipukisa mapimu.
1: Hina hi famba hi kari hi tsa leswi vitanaka leswaku i prevention leswaku avanhu vaxa va nga tinyiketeli ku dzaheni ka mafole ha famba ni lomu marikadu kambe ha wulawula ni vapapayi lava swi kota ku teka a mali va nyika vanana kasi ku ve va xava laxi hikusa a mali liyani munda da xivezixi a vanana a va yi teki ku xava laxi kani leswi va ya va xava a swilo leswi kalaka swi nga ringani hi wulawula hi byala hambi wo mafole laya hombe va swi kota ku ve vanana va xava wa xivezixi va va va xaviselwa hi vanhu lava hombe entao hi famba hi kulwa ni ka sweswo leswaku vanana nga va nga tinyiketeli osexe a vanhu vaxa nga va nga tinyiketeli a ku dzaheni ka mafole laya hombe hambi laya matsongwani ma nga tsigaru hambi a jala nobodi va tinyiketela vanana a madroga ndzawulawula hi matsigaru ja elektroniku ja hi tlhangeni na wona hi mawona a matsigaru lawa maxi matsigaru lawa mata ni va maka jiwa hina va taku hi joni hambi nyawuubi le ndzi wulawulaku i droga gaku loko munhu a dzahile ndzimaha leswaku loko a dzahile droga leyi nobodi a hlamba i nobodi a ga zya munhu porke kwantu maxi anwa a gaku a zyaku ga zya munhu wa kumbixana ku ve a hlamba ndyo wa tivhara a droga leyi
0: lomu dropeni ka yingembani a varhangeli va miganga hi lava nga tipatsa kasi kuma ha mitirho lomu swikolweni hambi ni mugangeni kasi ku heta xikarhato xa udzahi wa xipipukisa mapimo hambi ni wuxavisi lomu a swikolweni
2: Fortunato ri na ximayela lideri communitari va Yerusalema ei a vanana va vizwa maxi vo ka va nga swi khomi va swi landzisela maxi ku ve ni hi wulawula hi byona hi swi tiva swaku a hi swinene a swi kulisi n'wanana a swi nyiki dyundzu n'wanana a nga na nchumu lexi a faneleke ti ku hanya xa vutomi ka vumunhu hi loko a landza timbangi leswi nwananwana hikuva va mali leswi va tshoka va nwa va ta va ta hi lwisa va hi dlaya hina vanhu va homba ku haloya swiku hina swi fikela kona eka
3: swihaleswini
2: mabyalwa lawa hi manhu a kuma ku ni halwa ni tindlela totlhe kota varhangeli ni van'wani madota ya tiku ya bairo leyi salela ha holovisana na wena maxi a hi ku holovisana kumbe ho holovisana hi mibakele i minomo ku va gondzisa ku va komba tindlela maxi ngaku byo khathi byo nonohanyana ka tsongwana maxi a hi mbeli tamu
0: A maphoyisa ya tiku ga Mosambiki lomu provinsia ya Nyembani hila umataku na mama hamitiro kasi kuheta chikarhato lechi chitaku na chixanisa a miganga. Hi chifananiso le distritu ya Hun'wini kuwe ku khomiwa a jihagin'we leyi nga byala a mbangi lomu a mutini kakwe loyi a wulaku leswaku a nga swi tivi leswaku ku ni a nsinya lowu phakathi ka muti wakwe.
4: A ndzi swi tivi a ndzi tshama ndzi byala mbangi ndzi swi tlama hambi hi tolo kambe u nga ndzi vitana ndzi ndzi tlama ku isa ke esuru tafe porke a the tragedy tikaza mangi a ra xikondini va swi kumelaka ka mina se mina ndzi talvege a munhu loyi a nga ha tshama laha kaya lahaya talvege o wani na murad wa yena kumbe wasati ni nga mu siyi laha kaya talvege o wani na murad wa ku yena wa dzaha wa wona hi le ndzi ka ndzi talvege ni nga ka swi and mina na mina a ndzi kambe ni nga huri kambe ni nga vuli a ni tanga ni ta kota ku ndzi cheka laha kaya laya
0: Kanzenika yo mitirileita kunai mahiwa hima poisa kota hinga ula na ya hasangula ahunguka hina gaweta ganya mundi. Kuhunza kama 12.5 ni muno ma kilograma washipupukisa mapimu. Ile junga kumiwa kama viki mangambela lehe a Rivsave distrito wa Guvuru mwalungu wa provinsia ya Inyambani. Ichipimo cha zvipupukisa mapimo kutamusera kamunyikeli wamahungu wakamutiweta mapoisa lomuprovinsi ya Nyembani Nersi Abata zvitaku hilehe provinsi ya Maputo na zvikongoma a provinsi ya Nampula. Nersi Abata aulile zvako majaha manharu ila manga mandleni kamapoisa hikoraka kuvatipetelile kantirho lowu waudzai hambeni ushavisi wa zvipupukisa mapimo vanhu lava nga khomiwa le a distrito ya Guvuru mwalungu wa provinsia ya Inyembani. Antirho lowu kukhoma vanhu lava uyo woneka hikwalaho ka mitirho leyi taku na yimahiwa hi maphoyisa lomu aka magedi ya kunghena hambeni ku huma lomu a provinsi ya Inyembani. Nersi Abata hi loyi a simamaku a kombela ka vahanyi a ku nga va simama va nyikela vontlhe lava dzahaku hambeni ku xavisa swipepukisa mapimo.
3: Maphoyisa i makhomele 3 wa vanhu lava va nga helumuka transport semicollective de passagers. Vambirhi a va suka hi Maputo para zona norte, mun'wanyana na yena wo ka yin'wani transport yena wa maha Maputo para Nampula. Vanhu lava kumile a posto do Rivsave kama ku nga suspeitariwa mimovha leyani va fixikeleza ra maphoyisa va kuma ku a interiori ka movha lowuyani a ku hini kanabisativa ku nga swipepukisa zva mapimo a ku nga swidzahadzaha lebya hombe. Ka movha wa ku sungula va khomiwile 9.92 kilograms, ka lowu wa vumbirhi va khomile 19.61 kilograms i quase aproximadamente 29 kg de cannabis sativa nga kuma maphoyisa ka masiku laya mambirhi. Asi mama hi kombela xitshunguko a xi wonelele xidenunciya ra vanhu lava fambisaku va fambaku va xavisa swipepukisa swa mapimo lebya hombe. I hasi mama hi matirho wa hina hina maphoyisa para ku a provinsi ya hina ya Inyambani yi nga mahi transit ya vanhu lava va tekaku swidzahadzaha lebya hombe ka man'wanyana matiko va hundza hi lomu ka hina ka provhinsi ya hina Inyambani. Hi kona hi lulamile para ku va khomiwa vanhu lava va kota ku responsabilizariwa.
0: Magezu ya Nersi Abata munyiki wa hungu le ka muti wa ta maphoyisa lomu a provhinsi ya Inyambani na wulawula hi ntirho lowu taku na mahiwa hi maphoyisa kasi ku heta a xikarhatu xa udzayi hambeni u xavisiwa xipupukisa mapimo lomu a provhinsi ya Inyambani. Mwingset hi ndlela leyi hi lawu gameta mahungu ya hina ya nyamuntlha lawa hi nga wa hi khuluma hi kulwa ni udzayi hambeni u xavisiwa swipupukisa mapimo lomu a provinsi ya Inyambani. I hungu go heta ki nga hale mandleni ka mina Sandra Masangu, Bernard Salomao, Alkaobosopiga michini kipelile.

ivunaga kiluba kushemba Clayton da drena swingwe na zoko ndimanti loko kempela vatipatsana mitirho ya Radio Mozambique dzongeni katiku loko kempela ku pangalata kambe xin'wana ke xi ta ku xi hi hlukumisa ngopfu swinene xi hi karhata ngopfu swinene i timhaka ta byala maxaka watshuku ti nghenisheleni ka swo ka swi nga rhulami se mpelampela wa sungula ku va u rhandzelekela leswi bedlelo ra maphilisi hikusa ni lona byala mpelampela loko ni landzelela ngopfu swinene ra tshuka ri ku xenga ri ku wonga ri ku wonga ri ku wonga leswaku vake mpela u ya nghena ka swo ka swi nga laveka hi swo laha tlhela loko karhata ngopfu swinene na u xave hi yo mali ya wena ke maxaka mina u tina 20 minutes alweni alisantivane jala kulumkaya lokulitipatsa ni mitirho ya Radio Mozambique.

0: tsandzeka. Lipelile hi navela ku vulavula namuntlha hi nhlokomhaka yi vulavulaka hi lisima la ku phuza mati ngopfu ka nkarhi lowu wa mumu. Hi ta kuma entelelo mayelano ni ku lava ku tiva leswaku hi fanele ku phuza malitiro mangani ya mati hi siku, ni mitlhamuselo yin'wani mayelano ni lisima la ku phuza mati. A ku va hi kuma ntlhamuselo wa nhlokomhaka leyi hi bulile ni ntlhari ya udahu mabulo ma landziweke hi mutirhisani kulori Victoria Sithoye. Nongonoko lowu namuntlha wu le mavokweni ya Alberto Langa, loyi a mi xivelaka vuyingiseti byinene. Hoyohoyo ka nongonoko wa hina, na hi nyika nkarhi Victoria Sithoye a ku va landza mabulo ni ntlhari ya udahu ka xiyenge xa madyela manene.
1: Amati i nchumu lowu hi nga na wone amakaya kwerhu, lowu wu fanekelaka ku va u hanyeliwa hi mun'wana ni mun'wana. Kambe alisima hi lebyi hi taka byi yingela hi ku dyondzisiwa ha dokodela Ruth Mandlati, lweyi a nga na hine kusukela ku lonkama a ku va a hi tlhavukanyisa mayelana ni lisima bya ku nwa mati. A ku hoyozela dokodela Ruth.
2: Nkomu wa wuxeli na khensa loko mu hi vitanile a ku va hi ta participara ka programa leyi lalisima ngopfu. A mati i nchumu lexi nga lisima linene ka vutomi laya n'wana la hina. A mati hi wona ma endlaka leswaku a muzimba wa hina u ve khwatsi, u kumeka u lwisana ni mavabyi lawa manyingi. Loko u phuza mati swa endla leswaku a swirho hinkwaswo leswi hi nga na swo ka muzimba wa hina swi kumeka yi ve leswi swi tirhaka khwatsi, hikwalaho ka ku hi ve ni mati ka muzimba ya hina.
1: Leswaku a mizwi wexo u vumbiwa a vunyingi bya wona sisenta kumbe sento wa tipurisento hi mati, swi tlhamuxela yini leswi?
2: Leswi tlhamuxela leswaku a swirho leswi hi nga na swi nga wulawula swi nga ndzeni ka muzimba wa hina, leswi hi endlaka leswaku hi hanya khwatsi kumbe hi famba khwatsi kumbe hi wulawula khwatsi hi wona khwatsi. Loko hi dya swakudya swa hina swi nga yi hambi mali swi phurosesariwa khwatsi. Hinkwaswo leswi swi endlekaka muzimba wa hina pura swi kumeka swi endleka hikwalaho ka kunene swi tirhisa mati. Hikwalaho a ni sima ngopfu la ku hi phuza mati leswaku wa muzimba wa hina u ta vile na wu tirha khwatsi, nga leswaku u fusiyonela khwatsi. A ma-organs lawa hinkwawo hi nga na wona ma kumeka na matirha khwatsi hikwalaho ka mati. Kusa hambiloko hi nga dya swakudya, a ma-vitamina lawa ma nga ka swakudya leswi hinkwaswo hi dyaka swona ma kumeka na ma nghena ka muzimba wa hina ma ya ka xiparti leyi na leyi wa muzimba wa hina na ma transporteriwa hi mati. Ndhawu hi swo leswaku a mati ma important ku hi wona lawa ma fambisaka ma nutrient hinkwawo ya swakudya leswi hi dyaka ka muzimba wa hina lani ya kwihi na kwihi. Swi fanelekaka leswaku a ma nutrient lawa ma ya kumeka kona leswaku a muzimba u tirha khwati.
1: Ku tlhela leswaku a mizwi wezu a wu nge swi koti ku tirha u nga na mati.
2: Nada loko hi nge na mati a mizwi wa hina a wu tirhi khwati. U hi nyika ni masinali lawa ku hi byela leswaku wa vilela mati u ta kota ku tirha khwati. Burisu a mati ma multi important loko a muzimba u nghena mati a wu tirhi khwati. Eku motori a motori loko u nghena oli kumbe mafurha man'wana ya ku ma chela pura u kota ku tirha khwati. Loko a wu fambi khwati hi swo leswi swi endlaka ku nyika muzimba wa hina. Loko muzimba wa hina u nga na mati u kumeka u nga tirhi khwati.
1: Hi swini swikombiso leswo swa ku a mizwi wa kombela mati?
2: Swi nyingi leswaku swi nga endlekaka swa ku a muzimba wa hina u hi nyika masinali leswaku wa vilela mati. Swi nga endleka u titwa u karhalile, u twa torha hi ntamu, u titwa u li fraka loko u lava ku tentela ku pimisa kumbe ku khumbuka muchumu. Hi ve leswi swi endlekaku hi swi ve lento leswi nga vulavula hi memoria. U nga berdela memoria kumbe u twa mvululwani. Imangu ka masinali lawa muzimba wa hina u nga hi gwelaka u nga endlaka leswaku u eventually leswaku u xitwa swa ku xa laveka ku u phuza mati. U twa a torha hi ntamu, ndzi loko u badla hi ntamu hi po xikaveni loko u ve ni diarrhea kumbe u hlatelile swi nga endleka kumbe u kumane ni make madura leswaku u tshwa kumbe mati kumbe endzile kusa loko swi endleka hinkwaswo leswi u perdela mati hi swoleswo ntamu loko mati lawa se u ma perdeli hikwalaho ka muchumu woleyo u ta twa tona u titwa u karhalile u twa ndzulumane ntamu masinali lawa muzimba wa hina ma tirhisaka leswaku ma hi bula leswaku mati ma pfumaleka
1: hi tshuka hi yingela leswaku ku ni vanhu lava swi kalaka swi nga va na byaleli ku nwa mati leswi nga tshuka swi endliwa hi yini
2: swi nga va swi ni mamotivu manyingi swin'wanyana swi endle hikwalaho ka maabidu ya hina ku lava nga ni maabidu ya ku a va kumbodi va nga swi tivi swaku a pfumala mati hi lini va nga toloveli ku phuza sempre loko u nga toloveli ku phuza sempre wa kerdela maabidu ya ku sempre u phuza mati durant u dia o ku lava va pfunisaka swaku a mati a ma nandzihi kumbe ma na saburu va pfunisaka ku phuza masumu ka lugari la mati entawu hi kodi swi endleka ili hi xoleswo swa ku munhu a nga ma rhandzi kumbe a nga phuzi maji hikwalaho ka ku kala nga li tivi a risima la mati
1: a vanhu lava u nga va pfuna hi ndlela muni leswaku va kota ku sungula ku nwa mati
2: xa ku sungula lexi ni lavulaka hi xona hileswaku swi lavaka ku hi tiva swaku a mati ma lisima ngopfu a mati a ma substitutiweriwi hi nchumu xin'wanyani leswaku ku ka lugari la mati ni ta phuza sumu kumbe ni twa torha ni ta phuza cana leswaku ha hi swo swi ya kumu swi hambiwa hi mati ni ta vina ni phuziwe mati e-e a mati ma faneleka ku hi phuza kurike loko u nga phuzi mati u ta ve ni ma-problem manyingi ka vutomi la wena ka muzimba wa wena u nga ta hanya khwatsi u nga va u kuma ni mavabyi man'wanyani hikwalaho ka ku u ve ni faltela mati ka muzimba wa wena kusa loko mati ma pfumaleka muzimba wu nga ta tirha khwatsi sempre u ta tikexara se loko leswi swi endleka hi minkarhi liya ya ku leha ngopfu swinene swi nga endleka u ve ni mavabyi lawa ku podi u ma kuma hikwalaho ka ku kala u nga phuzi mati ntamu swa laveka leswaku u phuza mati ma lisima linene u mati wa mali ma nandziha ma nga nandzihi kambe mati tenki kuzilikola leswaku u ta titwa u ni khwati
1: i mpimo muni wa mati munhu a fanekelaka ku va a nwa hi siku
2: no minimu swi nga koteka ku phuza 2 liters ku ri dia kambe ku ni makazi lawa ya ku podi u nga phuza a maxi diacordo ka muzimba kumbe ka mapezi lawa munhu a nga na wona for example lava nga ni a partir di va pezaku ma a sima di 60 kilos va nga ni ma 10 kilos va fanele ku phuza maxiki 2 liters ko 3 liters maxi leswi se va consideriwa xibedhlele kambe en condition normal kwakeri kumu para kwakeri munhu hi siku va fanele ku phuza.

0: ka chikiri lani tongo kambe ungari tivisa ku mpimo lowu nga layani iwa i mpimo muni kambe niko laya ka cana laya ku ni swin'wana leswi nga ta chela swi nga ta chela ulombe kumbe u chela maxavherdi kumbe u chela makamba ya cana man'wanyana lama u endlaka leswaku a mati lawayani ni majutana ni mavitamina lawaya u nga ta cheletela ka cana lolelo kumbe ma nga ka simi lolelo mati ya tirha a ntirho wun'wanyana kambe mati lawa ya simplish lawa hi faneleke ku phuza wona tenki ma continuara na hi lawa ya doge litro xikurudiya
1: ku hlaya leswaku hambi hi mihandzu kumbe mafruta ni swin'wana leswi nga ni mati a mati lawani a ma konti la
0: nada mati lawa kusa mihandzu leya hi dya tanihi swakudya amahi maseni a ma kontiwiseni ka mati hi nga dya mihandzu yo liyani mafruta kumbe ni swin'wanyana leswi nga ni mati kambe hi fanele ku tlhela hi phuza mati kambe leswaku mihandzu yo liya yi nga ni mati lawa a loko se hi ta phuza mati lawa ya simple hi fanele ku phuza wona a mihandzu liya yi ta famba khwatsi yi nghena khwatsi ka muzimba wa hina yi za yi famba yi ya ni ka ngati leswaku a muzimba wa hina u tirha khwatsi
1: hi wani mazito kumbe swileleto swa vugamu nga siyela ka muyingiseti loyi a longolokaka na hini ku lonkama
0: a mazito lawa ni nga ma siyaku hileswaku hi tsatiyana mun'wana ni mun'wanyana leswaku hi tiva lisimala mati swaku hi fanela ku phuza mati no mini doge litro xikurudiya a mati lawa a swi laveki leswaku leswi i nga ku tengi phuza doge litro tengi phuza hinkwavo hi ka mawun'we e-e hi nga sungula nje loko kumbe laha ni ku xa hi ma phuza hi mpimo wutsongo wutsongo a loko phuza mati a swi fanele leswaku hi zhunta mati kumbe ni swakudya loko ni ku fika nkama wa refeisan kumbe ni mixi kumbe yalimosi kumbe yi jantari se ni le nkama lowu nga ta tshama laya ra u phuza mati lawa ni swakudya leswiyani ku sa swi fanele hi fanele ku ma phuza mati lawa hi ma intervali le ya gambu hinkwalo mazina hi nga le nkama lowu hi tshamaka leswaku hi dya swakudya leswaku ma ta nghena khwatsi ka muzimba wa hina ma tlhela ma tirha khwatsi loko ku fika nkama wa ku hi dya swakudya swakudya leswi se hi dya mavitamina ya swakudya leswiya hi nga ta dya swona ma nghena ka muzimba wa hina ma kuma leswaku hi nyikiwa ntidadila mati hi ku yantswa se mavitamina lawayani ma yamukeliwa khwatsi ma tirhisiwa khwatsi hi muzimba wa hina u ku muzimba wa hina u ve saudade hi hanya khwatsi a wu tomi lelinene
1: kani mam swinene mazito ya lisima lawa u ma bekiseliki muyingiseti wezru ku siku bya namuntlha loko lwa ntama ya mahlweni hi ku hi bekisa hi ta tlhela hi ku amukela ku swin'wana swiyenge swa mintirho
0: inkomu na khensa
2: namuntlha swi ringene hi navela leswaku nongonoko lowu ku fikele hi tindlela tinene nakona ka wona u kumile xa nchumu wa ku va xi ku pfuna wena ni ndyangu wa wena
3: Mabela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikola ka Madela.
4: Majula amatapa kumbixana hambowa.
3: Bana indlela inene ku

0: Swahila mpela mawakazani itake kuti walichoku vake mpela ntsatsi ukumile usalile kusa nakona ke ungava holovise so kumbe wohlwela kuvuya bava kula ku tivisisa leswaku va yinswini swi nga humelela hi
1: swona
0: alweyi tem mikwembu mora xinafint.

Ndi ḓo fela ṅwina i classic no valwe ka impela tfatsa ko ni mtiri ya radio Mosambik ni ku inkwatsu leswi ka impela mukisetsu ta ko na u swi landza yi ni ku tsaka ku kuma ngopfu swinene ku tiva leswaku ka impela u kumakana u ri na hina hi ntsako hi lerans na kona ke i swa risima ngopfu swinene ku mukisetsu u kumekake na u pangalatana na hina na u lulamisa leswaku va ka na wona u ta va u kuma ku va u tlhavela ritlunga hi va ka impela hi bula mayelano ni nhlokomhaka leke nyamuntlha ri lulamiseke hi lulamisela mhaka.

Vunanga litbako ku studio Pedro Nyantumbu kumbe kula Tebazil loko ke apangatsana ni mitirho ya radio Mozambique ina duas horas shi nkarhi lowu kempela mwekiseti wo vekisekile swa kwake hi ta va hi bula hi